0: ba ba si daruko ba fa se soro o da keru o ba yan bo ba je pe tolorun oba la nse ni idera oba mi ma nbe bi omi isoro ati damu to kunu aye ibapora baraye ba roju ba ba jo ko tesu sile enu kaye o daade ni bo ba se pa jo gbimo po ba ba nfofin oba edumare se dajo bo mo de ba royin ibasakaranu gbogbo ibi ti mo kuku ti ki oba mi edumare lori ifaran lori awo leke ki se paraye o ti gbo se ti won tun fe ma gbo ni tosan toru idi re ni to mu la re waju sakojo re ni sangiliti bo ba nbe lodidi ko lewo
1: olorun ogo ni foruko re
0: akojo ori ki oba mi edumare ni won yi ki gbogbo eni ti ngbo tele tele o tun wa gbo
1: titobi ni olorun mi
0: kiko wa ma gbo ni tuntun
1: giga ni o adani waye
0: e lori ilambebe beleje keti o ma gbo ko
1: agbani lagbatan agbani mo fi ni ile
0: ti sawon jo ninu awewe ateyin wa
1: agbani mo fi ni ile fun ya je
0: mo fe ma mu won sagbe ka ara won gbogbo ewi pataki pataki ti mo ki olodumare si ninu bi mo ba ni kin sale
1: ojo kokande ni ogun ninu sele karun
0: ki oba edumare o jaga ara lete yo dun gbo leti
1: olohun mo ki o olohun mo yin o
0: je ko ni bo ba nko si mi lenu e ma gbori ki oba edumare to ma yan lori
1: ola re po agbara re o si lopin
0: bi esi oba ta gara ki da
1: iwo da re ki iwo ni mo ki iwo ni mo ki iwo ni mo yin
0: re o
1: iwo ni mo se logo
0: ki pa ti ki sa
1: akiki ti ayeyin ti oloruko egbagbeje
0: Oluwa mi ka biesi oba lagbara iwariri oba ti mi oba ti nbe oba tara ki ni ti o ni bere ran lowo oba to tayo wahala bi mo ba ranti olorun iberu a se mi boye ti so mo tuntun
1: jojumo ni mo yan jojumo ni si mo gbe oga
0: to fi nderu ba mi sa oba temi o le mu to le mu mi oba ti nwo mo to mo mi o to ni dalaya ni tojo terun
1: in to se ninu aye mi akaka tan ni
0: to je pe kedere lo si hun o wa
1: n o le gbagbe ori ofe to fun mi olorun mi
0: beru afa ajoba to da wa lo e ti e gbagbe olodumare patapata oba ti demu ti je
1: nigba ti ro ri mi pin iwo ni ogbon atagbara
0: iko to de oba tani kankan o to ri fin
1: iwo ni awise iwo ni afogse iwo ni agbogun
0: ojulo oba ti de oluwa gangan
1: mo ki olorun mi
0: ai le salaye oba to be nipo
1: adani tan adani dara
0: ti olorun oba se dani
1: iwo le mi o mo yin iwo le mi o si mo gbega
0: oba mi eru jeje
1: tori pe ola re po
0: moronu kan taya mi nda labe
1: bo roju ola ni
0: oluwa iwariri ola mu
1: bo ranrun ola ni
0: te mu ni binti mi mo pe
1: boye mu ola ola ni
0: aya arabi mi tojo terun
1: gbogbo n to se o se pelu ore ofe re
0: eni to ni mo debe o si rara
1: emi gbe oga okan mi yin o
0: orile ede lo lodidi eyin adari hurun
1: tori wipe o se daradara
0: oluwa mi pe
1: mo gbe oga olorun mi
0: bi to
1: emi o mo yin o emi o si mo gbe oga
0: ti pera re ni awa
1: iyin re oni tele nu mi laye ka fata tori pe iwo nikan ni olorun

mo ki yin be pe kale on to koju se nkan yin lo ko se lomi bolon ti se nu agbara re ka ogbon re ka oye re ka imo re ka ki gbogbo owo je iya kan ka je ede kan ka je esin kan baba mi o je se be laye iwo loye

0: ojika kukan lorun
1: beni ojika kukan lorun lodumare
0: baba mi mo yin yin o
1: gbo mi fun o ate re kari aye
0: ejo mo ni lo eyan meta lale yi ka to bere eto irala ti rara mo ni lo oko ikan obi kan mo ni lo kristeni kan musulumi kan to ni sese kan
1: adura na adura ope
0: awon kan leba mi sadua fun gbogbo awon to diwo to dise enu to di gbogbo ara nu ti on pe ni alaboyun
1: patapata
0: ki ojo kun le won
2: awon ti won fi se

0: bi na se gbo
1: ori baba
0: bi na ni ko ye ko ri be
1: ori mama mi ye eleda
0: gbogbo ti wa ri be ko si tenikan ko si si
2: oya yan le
0: awon eyan ti kun Facebook ko denu
2: se o
0: alaji ajibola mo wo loyo alaafin jopa sekere mo di omo ati ba mo kin ebe le omo ye leke mo kin mo gaji senior advocate ola oluwa owolabi ola kun leyin mo kin Robert Kempton ile America mo kin anti Salewa ni New York mo kin mama olaye nko olajide oloye abidemi kari mogaji ile agbomola olusojo olososi moke olus agbomola olusoji ni ode aje nle badan moke alaji atalaja bisere yu kalema abiola abiola yale yale moke Laji soli ola dejo let the kindness follow care ayare ro mo mi e kale doctor mrs olaide rahim mukima mo mi ola ni california alaji taju di oyo mo oye wole baba mi olubad of texas doctor pastor Femi Olayiwola omo won le oloso sin le ibadan
2: na kere oku wale
0: rami omo ogun sanya baba mi john ajibola oluwole
2: ana ajisanle o
0: oko omo mi olubomo ni ologun erun le ibadan abola bidaro ibrahim alaji amale aziz mo kimo gaji ile afonka oloye side aketunde awon ne ni oku se bi atulu ana
2: ben
0: alaji siraji dan ide omo lawa ni mo kin be ba lo gbo orun kin ko mo se yin
2: lagbaro ibo nkan le se
1: gbogbo di yo ile la ye yi papo ju mo wi
0: balogun ale sakari ya o mo kin adere to mo ni rudin won wa ni facebook omo laye nko la jide mo ti re yin adetona kan inde mo kin
1: ogun ni wa
0: ogun jami yu ola le kan latif mo kin awon yen ti kun facebook ko denu ife olohun le ni lara wa lagelu le ngbon next

don bere aniyan lo odun kini odun keji ngo to di pe odun keta ngbenu lera won o se di pe nti won pe ni oyun o wo oro awon re won ni oko awon o fi gba kankan yoju sodo awon obi awon ta won fi loyun awon nikan la won mo ko awon ebi awon o ti mo ngbati awon ebi awon pada mo ko awon tan won ni nkan akoko ti baba won ko be lowo oko awon ni owo arakunrin ndio na ni pe sa fa ni o won na wa won ni oko ma so baba won lo wi pe musulumi la won awon e sa fa o oni nitori pe aba awon so fun jona lo pe afa lo si wa awon ko ma awon fe to je musulumi to ja afa e gboro yi daada won ni bo se di pe won o be su be gba won si olohun se yin lo re ara yin

0: awon ko gun tun pe ni nkan dana awon ko so da labirin fun amo le bi iyawo won si dana awon bo se kin o dana awon won so yigi awon farakunrin awon si wole oko pelu aya talafia awon bi ma ko bi to je obi
1: baba luwa ni filele
0: o pe ko jina awon tun bi opin woni sugba kini kan wa to ye pe o koko je wahala fun awon ni pe
1: won ko join together
0: awon atoko awon mo ni gbolohun aso
1: put us under
0: tori pe ise owo ni oko awon carpentry ni gbogbo gba ko ni won mo ri ise ni won mo ri ise se

wo awon kan wo bi mo to po farakunrin pelu bo ye pe o ni pe ni ja pe owo to nkan lowo re ba awon o mo to fa leyin gba ti awon si bi mi elekeji tan lo se di pe se di wa inu ti oyun mi o wa mo won ni pupo gba ni mama wo pe ah ki lo de te mo meji je awon oyun o wa ni o gbe pupo gba na ija na tun ma pada mo waye laarin awon won ni oko awon de mo na awon go dada won ni awon atoko awon an mo ja ko awon mo na won won ni soko yin ni yin abeyi na abeyi mo nara yin won ni gba ti won gbo owo tawon na falagba fo won jo mo nara awon

0: ti be owo odun karun awon be ninu e awon be ninu igbeyawo e to se pe ija n waye lopolopo gba oye bo se dijo kan ri ti baba to bi awon lomo ni wo bapa o ba se sa ma kaleri
1: oyan kaleri ni
0: wo nbe
1: abi
0: ko wule wo awon lati aro ojo to ti marakunrin wa
1: pepe kon fe tele
0: ko wule fe kan tele ko wo awon ogun ninu ogun ja loni ja la si wa je ko nbe
1: ti di gba gbo
0: won ni bo se di pe won wa ba won ku eru awon ko lodo oko awon re awon ko ni le oko itan awon mi yeji ta won bi fun won awon koko kan ma yi lo sugbon gba ti bukata ati mo tojo omo ti o fe rogbo
1: e fe rorun mo
0: bo se di pe awon da omo ipada sodo baba won re
2: emi lojo iya
0: omo ti se ti pe
2: o ma bo
0: awon wahala to suyo loje epi loje

0: bo se denu nfe ka won ran pe ti ni yawo ni an ti ni yawo yawo nbe lede ta won o oda emi ni wa so lomoge o emi na ti bi ma meji mo ku nle oko aro ni o be ba wa fe mi number a je pe yoju sawon obi mi na ba won obi mi ba fowo si to wa si fowo si to won nigba ti arakunrin yoju sawon obi awon won ni bere ti baba awon be yan kan pe se afa ni oni abi musubi afa lohun ole ele ida taya to pa na ja Oyin leyin odun meji. Funra wa olu. Ti awon tin jo nba ere aniyan lo. Won sin awon fun arakunrin o di oko elekeji ta won fe. Won ni be na ni awon si ti gba ya ti awon wa dun ni. Olo si te aba olorun pe igba ti o che so pe awon o ha awon ni pe
1: ba afa ni
0: o te lorun ba won munisi afa ni baba yin abi musulumi won ni musulumi ni aba won omo yin sele ani o ni mo awon isele a mun baba awon ni fe si ki obi o ha okay e ma ba n di oro ibo won ni ko pe ko jina ta n wole oko an be si sabi amo won ni kini kan koko ru awon loju ni pe awon ologun awon ologun kan kan awon o si lo le iwosan ba won se wole oko in la won loyun pe o si o di odun marun la won o fi loyun ni gbata wa ile oko ni
1: ara meji le
0: ta le gbata ti meji tan won ni wa nje wo ya ni fun pe o fi pe eto olorun ni bawo se royun ni farakunrin mo awon osogun awon lo le iwosan awon se kan olorun si ni isile ko yo de wa bayi an bi mo keni an bi keji an bi keta be won ni fun odidi odun mewa awon oguru awon ma won for good 10 years won ni sugba arakunrin kan be to je pe o je molebi oko awon
1: oko tele
0: awon ma oko awon oko aro awon awon ma nri awon o si bere pe won je tawo to oko ri awon ni se pe ni keke idele a mo egboro idada won ni awon la won ri ko ri awon
1: o ti lo o ti lo
0: awa salama si e je bi se so fun mi ki bo se wa salama si an e da kun mo yan pe ya lagbaja lo ni ah
2: ngba ologbe ha
0: ki lo de pa ile oko to wa pe in toko ohun fenu tawon obi ohun na se fenu ah e dekun lagboja si lagboja je ba nguro won e gboro idada e gbo o je ba nguro awon omo e ya lagboja alaafia na omo iwa sugbon ka po duro lodo arakunrin ha oko ori o se carpenter ma ore re kan lo ja si oil lati ma ta ise carpenter jojumo kon ni wa sugbon jojumo lo mo fowo kan wo ndi se oil oil loko re nta ni di oil si ni
1: asiri re ti bo
0: Olorun ke o.
1: Asiri re ti.
0: Olorun ke o. Olorun ke o. Mo a bere gbe lohun kan lohun pe se eyin o dile ti loko ni to fi je pe laarin odun mewa e duro awon omo yin.
1: O ti e la yoju won.
0: Won wa so fun mi pe wa ka jaye ni ile oko awon. Egbe daada o wa ka jaye. Iwaju wọ fun kan to de wọ fun
1: nile oko awon lalopon oludo
0: sugbon oko ta han pada fe ni isin a mo wa be kuta lo kan bayi de nile oko ta won fe ni isin ah mi ne wa ri pe ah distance
1: yen o jina die
0: o jina
1: o jina die
0: ninu gboro badan kana ni
1: o koja
0: omi o koja omi si waju
1: on ele sore ni
0: mi o je ma gbe
1: ngun on ele so ni o mo gboro dada ni ti e
0: ibe ni awon gbe lowo lowo bayi pe ti mo si mo pe ele aye jade gbogbo gba
1: bi nbo niyan ba ti gbe ha
0: pe inu fi je pe odun mewa awon oguru awon ma awon so awon fadura na awon lowo o arakunle so fun pe ah igbe aye oko re na se kini o ti yi pada alaafia la awon mo re wa won si lo lewe daada won jo ti won so ro ba won inu awon ti e ko dun ran pe ah awon guru alaafia awon ma awon won nyi gba na ni enikan eni yo wa so fun pe ah number awon omo re mi o ma o sugbon number oko re re

0: mati e wan we bo ebe won mo nse won o jo mo nse eh won o jo mo nse
1: ko ko
0: awon si wa se be awon si wa da se aro awon dagbo awon atoko awon ba ti ejo lajo sepo be awon atomo awon si jo lajo sepo e ba aro ojo awon na nu won lori ibanunje ile awon wa toko awon fi de won lo ko awon si ah e lagbo ja ki lori su e se bayi number na wa kala ye awon se fun
2: aya toko e ma ja
0: won lo ko awon
2: aya e ma ja
0: boro bari bayi o gba number oko re o pe ah mo pe na ni enikan lo ti e fun mi ni number won mo pade eleyin o se da mo gbe pe enikere le an ma da yan mi enikere le a mo
1: beni
0: o se ko ti ero fun mi o no fun mi number baba won mo se pe won mo ni bo mo ti ri number won bai kasa bai kawodi e ba n gbe phone fun awon mo kin gbo won kin ki won odun mewa
1: se pare
0: ni won ni boju awon ni ba won se bu ekun waju oko awon re ha kwa ba ni ko tekun ki loko re wa so pe ah leyin odun melo to ti da won le to ti lo oni bo se pa phone re ah na wa ni o da kuburu

0: mokin te soro ti olowo nu
1: wa siko
0: baba mi lawe grandpa
2: ori la ki o iku mu rodun
0: baba christoa
3: taya tokwa ma
0: gbo le nko sa se gburu
2: gbo ni la
3: o taya e ma ja
0: okin oju oni ti yin agba yin o tubo dale
3: ni taya e ma ja taya tokwa e ma ja
0: woni bi afa se wa yo fonu ti won lapo re pe ah ko si ye ka won fi number ta won gangan ka won fi number won pe
2: okunrin yo
0: arakunrin yi sugbon o da awa woni bi afa se wa mu small phone re ja fi number yi pe mu ja eleemi o ti number won ti gbo awon ta won mu ba sise ti won mu awon si awa pe number le wa gbe pe se wa gbe awa pe elo re nkan fe ba yin soro woni bi won se ri pe yawo awon hello to ya era ni bi en se gbohun awon pe oko awon so pulo nkan pe so ni n to gbagbe le ni e gbo o so ni n to gbagbe le ni ka won wa fun abi kankan to nbe to tun ni lodo awon
2: abi
0: e ba lagbo je jati e ni suru baba kora se ya tun ko lodo olomode ni kini o lomo lodo temi o o ni omo lodo mi emi kemi ko
2: abi
0: baba re lo wa bo keru mo si wa dupe wipe je sa bo keru na emi na wa para ro na abayo to ba ri mi loni o mo pe bo se fi mi si ko mo se wa sugbon mo ta fe gbohun won o ah oni esojo oro olohun sin o ni se pa fonu

0: won gba number omo awon mejeji champion store sori phone awon number mi ni number yokun na ni apela won na wo ma won ha takpon ba nbe inu ile arakunrin bayi won ti mi kan so won pe ah o le ti na won pa awon le ti ku gba fo lohun awon lo lawon o ko me sugbon mo ni be la ka awon tin da obi awon le bi pe ah ki da won po nu ile arakunrin si bi ba se da na re won ni ya o ja won lodo afa ta won na wa o ebi o pa won o be la won o de re doti Mr. Olupo mo ni ki wa le wa fe bayi we na awon atan ma awon awon jo nsoro awon jo nsoro awon jo nsoro awon jo nsoro win la ni bi odun kan odun meji ta awon be se won ti bere si nsoro won ni awon ti jere awon ma awon ni bi funfun awon lowo e mo ni ki wa le
1: abi omi je awon ma na re ni
0: wa fe bayi ni sin ti bi e ba re ni sin ni omo yin tin fun yin lowo ni won fa won sugbe kin to wa sele gangan re to mu kemi oni number ba awon omo idani lo ni e mo gbo o ti mo fi wa gboro isori afefe in to wa sele re
2: fura wa oloro
0: omo bini to je omo akobi
2: fura wa oloro
0: saturday ojo kefa osu kefa e lo wo date yen dada the first holiday in june ka won lo kan yi ini igbeyawo ni omo birin yi nlo le oko ibi ti wahala wa wa gangan wa re wa gbo o baba omo birin so baba omo birin so wi pe ti o ba joko niju eye re ko le joko ti un pelu eha
1: abo ago rire
0: laye agoko
1: ago
0: mo pe lago
1: ki an mi pe omo ipe bi gbe eyan lo kini ni
0: aso eha ni
1: aso eha ni
0: okay ma de nu ore bore se
1: order
0: don't talk like that
1: okay
0: peti arabirin won ti gba pe oke okulo kure
1: abamọ
0: iya omo na lo lomo
1: bẹni bẹni
0: arakunrin ni ohun oni ko mo wa ohun oni ko mo joko tiun koda to nba ra so 1 million to nba wo na lo won ra fun sugbe ko le wo aso eha pelu ohun
1: ele ni aso eha
0: e gba gbo o afa atarabirin nbe lodo re oni to ba isiju ko ti je awo mo la yatale kiyama
1: oye le pada so dede mo re ni
0: ha e ngba mi
1: odojo e
0: oku aro so pe ini ko mo wa
1: abi
0: eyin o ti lo ti lo na olodun ti dan lare sugbon kini kan ni o le joko ti mi pelu aso eha laye musulumi lemi na o emi ati abayen so ra won oro ta jo so n so di e fun mi be loni musulumi lemi na o sugbon o le joko ti mi
1: pelaso eha
0: pelaso eha
1: ojo gbe yawo omo
0: afa ati ya nbe lodo e lowo lowo bayi to ba ti le bo so yi ka mo pade mo laye ati lale kiyama won fa oro yi won pe lowe olaronu
3: mo fi bere ojo aye mi sise
0: won lawon yen wo le ti so fun yen ti ba yin da si
3: paye fele mo su
0: akoko na won ni awon ti lo ba won to je mo le bi oko awon aro yi
3: emi ni kan soso
0: won ni won bi oko awon pe ko awon e mo tun da oro ru o tin ba ni ife ri mi ife ri rara ni sugbon tori pe awon omo ti ba mi awon omo ti ba mi soro mo de ti gba kini kankan omo tun ba mi so nkan kan mo leyin ti mo ti so yen mi o ko on lo ko mi
1: abi
0: inu mi denu pe baba re kuku mbe laye lo nto akeru e ko nu le mi sugbon lohun se un ale ni boro lo bo
1: lo mari
0: won se ti won ni lohun ti se ti
1: ohun le se ti e
0: carpenter lo nko la aro ojo oil lo hun ta loni
1: abi
0: ohun to hun so ni to hun so e bo hun gbo anise mi o ni o mo wa
1: abi
0: se mo ni raso se mo ni raso fun ni
1: order bo fa fe dana
0: e ba la aro mi ni
1: abi
0: awon mo ti mo nwo lo ni ti no temi dun se bo na lo bi fun mi
1: abi era sun buru ni be
0: sugbon pe yo wa wa su e hai
1: alaju
0: yo fa joko legbe mi ki saye e kan
1: o yun fe
3: a ko se du tin ko le le ti ma je ko ri
0: e gbogbo ni won mo to le barakun ni so ni won ke si agbalagba folabidaro ibrahim okiyan kalesa alaafia ni
1: fere
0: bo nise yawo atawon mo nkosa bo lohun
3: gamoju tin ko le de
0: eh ni pofu e ni rufu
3: je gori emi mi se bi won lo
0: olade wale anabi muhammad e ni gunle bu si
3: oluwa se o fere si se mi
0: aku odun aku mo aku mo ra
1: ipale ma olo o mi bo o ti sun mo na be baba fi amu bi ojo melo kan be
0: baba basiri
1: o to ni mo wi fun ore mi kan wa ni sanyo mo furuko bo lasiri ade omo akijide loruko re
0: ah o furuko bo lasiri o tun wa ko da
1: meme pe mo ti daruko
0: re
1: basiri lo fe ragbo meta lo sera meta
0: basiri o gba basiri njo
1: ohun lo fe ragbo o fe ragbo
0: ta je njo dun
1: o iya meta o yo send wo basiri kan sun lat america o sa ragbo meta so meta ta la dadubule o ba pa kan ni ojo leya to ba ti dero ale ojo leya ni a to pa kan a ma fi ye ni se kini ko ba wa di jo keji adaketa dubule a ma fi se faji ara re aloni won mo emi ki mo ri basiri da oni mo ri
0: dona awo ni ma peru e pe ko ba so tun na
1: ah olodumare sori nigba mo wa ni lorin aji na ma npe mi ka ba bere si salama si ari abe ah ki an ba pe mi lori fun ah salama alekun o wa alekun salam wa rahmatullahi wa barakatu ah olohun o gba o olohun je ari yin pe o eyin baba wa ko lohun je so le pe o baba tin kira wa bayi ngba na lorin alaji gana ma npe mi
0: okiru
1: mo tun lore mi kan oseni
0: ofa tesun ba
1: oseni na ni engineer oseni ni o na ti baba siri bayi so ibi aya ni jo leya ona re apo ki abaji kuro lodo ana re so me pa ti jo ya diagram e ya ba aji kuro lule ni ojure ana ti apena ki abaji kuro lodo yan ana re ala aya do se ni abaji kuro lodo se ni ododo ade oma kijide adodo re baba mi jo la wa na yan na ati pa basiri ti an yo morin ona kan ti e send o ye ni lat america ni ti an basiri na ni ye ni ndi mo mi pe ni basiri ye o yo
0: ani an wo ni ma pe ko ba won sodun na pe ru re
1: te bi wo gan pe mi
0: emi o ke wa ni
1: ile ya ye be atujo ase ni so me po ti ni bi amire leyin igba yen a la pada si fe dapo lodo re a lo run pin mo le ku o lodo re lagu meji la le lagu meji la ale mo ku lodo e lagun meji lale so mo pe olopa imu niyan lojo odun an ni so pe bo lo se pe bo lo se rin a ti mo pe odun lo de ke amisi bi a se rin arin ajori are ni so eni bati lo eran lo oba ti ni basiri ati ire ti bore ni mm yan ba ko basiri fun o ko ba ti fe lo ni ti e ba mi ko
0: won na fe de na pa
1: ero aso mi wa le te lo ni meti gba so mo pe alaji jalaruru iwon afike ni kan sa ankara ankara leya mo mi reti ye ni na aba wo kan ni jo leya wo kan ni jo keji leya
0: ah oni problem o
1: ni bi odun meta seyin
0: wallahi odi problem
1: eni kan na so be bi odun meta seyin
0: wallahi odi problem
1: olodumare
0: odi problem
1: ah ba mi se gbo problem oni kan na so be oni kan na
0: ke won ti so fun
1: oni kan na so be bi odun meta seyin na ni oni kan na so be
0: oni problem
1: oni kan na so be o we boni yan ba ni problem me dile aye gbe
0: Mm. Eyan tun ma ni problem ko le ile aye gbe.
1: Ile aye gbe. Oni ki an ba ri be kan ah lagbaja oni problem ologore ni.
0: Ogo to ni
1: ologo ni. Ologo ni. Ki an ba ti e le soro re. Ologo ni.
0: Ah, e na viti mi lagbara. Ah, won si wo mo si meri. So wa ri nijo le yaun. Get that good. Was it well? Donna, ah,
1: so be. Molobi law, eh? Oh, Miss Ager. Oh, Mukinika, go on off your pan on your bayon. Oh, my yaff, any tear. For noony. Be alarmed, Tibas, you either caught your eye deck bang bay. It deck bang bay for noony, Lauren.
0: For no delu.
1: No, you any. Ah, my dear, damn it, to the old guy. Tama yin bo lo ti ro tori iyan ko fe gba basi lo yan gan ka fe ran kama e phone ore ojo agbo lo
0: abi ko kule ta phone gan ko kule fe ran
1: ai lo phone gan mi pa o
0: si yawu ri
1: oju to pa o kan ma fi wo poster ni
0: ah agba ti o dare o ade mi si
1: e o ah mo mi je oja re Amin giyo. Mo ni gayo. Eh na la ma ri an e sukun la gba lo lodu.
0: Ase. Ala mo gba, ala mo gba do re.
3: Ni ka mo si shugu ta ijo aje mo jo.
0: Mo ye phone. Mo ni emu number ko yin wa.
4: What a bitter experience.
0: E ja ba yin dasi. Oni wa ti so eleyin ti so. Won ori so. Je mi na o dasi. Olorun le pe ki ohun temi ko lo o gba ko fi sase mo mun number mo poko won hello sir oni adebi is my name from lagelu fm ah won lo ti gbe wa ni mo mo fe wa ri yin ni mo ni se ko si alagba tun de de wu mo kiyin afa ba ni se mo kin akojo meje akojo meje aku mo rodun ibi ate ti so dun gan ti se wa mo
1: olodumare a se
0: no mo ni bi ate se ni
1: eh bata ni na a ma ya na
0: eh odo alaja olaide rahim Eh, oya be la lo.
1: Ma.
0: Ba si wa to ni pe
1: akoye ni na ile.
0: Eh, Alaji Tajude
1: oyemoye wole.
0: O ma fo ko laja bi bon si.
1: Ah, okari.
0: A debe.
1: Na gba ro Olodumare. Mo ti koye ni na.
0: Alaja bisiri yu. A dodo won.
1: Ah, mo ti ko le be ni.
0: Na ko
1: de meta. Odemeta.
0: Ma ko. Alaji Soli Oladejo.
1: Oladejo ehn. Odemerin
0: to. A debe.
1: A dodorin an.
0: Dogo lodo Olorun. Yeah, Abidemi Karim. Mugaji.
1: Oniyani.
0: Ile Agbomola Olusoji lo de aje lebadan. O se se ka dodo ti.
1: Eyan wo labi ko lakuleyin ko. Ma gbagbe Mugaji ni
0: o. Ijo Kirisi
1: atare mo.
0: Ijo Kirisi la dodo ti won.
1: Ojo Kirisi la dodo ni.
0: Meja pa.
1: Ka mo ko gbo re papo.
0: Ya se ba. Eyin Ambali Assis.
1: Ehe.
0: Adodo won.
1: A ya lodo re, a fese kan ya lodo ti e na.
0: Alaja Ajibola mo won lo yo alaafin.
1: Ah, o du pa se kere mo.
0: Yo de lotun la.
1: Ah! se lo mo lo
5: a do do
1: iya ni je lai lai
5: mo ga jile a fon ka o le side aketo
1: kai
5: a do do
1: a do do ni na
5: alaji saji da ile omo lawa ni
1: lagbaro lodumare
5: ti won na
1: a do do
5: so wa ri gba won ta ti lale pa do do won ra ni omo ogun san ya
1: a omo ogun koro biti koro biti
5: a do do ti e na
1: lagbaro lodumare
5: gbo lati wa ka leun abi oyo a wa a do do won a lo ki won
1: abatetete
5: boya won ka lo ki won nijo leya
1: ijo
5: awon kan
1: abi ijo
5: awa lo ki won nijo keji leya so pe leya ko yojo keta awon kan
1: so me
5: ku jo le
1: awon kan lati Wednesday
5: ijo leya awon kan jo keji awon kan
1: ijo keta
5: ba se sinu
1: akuwo Monday ni
5: sori
1: akuwo Monday ba ba ti wa kuwo Monday a dari isin sibi pelagelu ala pari gbogbo re sodo oga mi tunde omo lawuwo ati safu a pari e sodo re a pari gbogbo re sodo ni
5: sori ileya bi an se gbe kale dokeni dokeji doketa ileya mo mi lo kiyan fun ileya njokerin
1: njokerin baye ba yo oni ya tu yoju si imo binu pe ope mi kimi to dodorin re ni njo kerin ni
5: njo karun
1: even go njo karun gan
5: na
1: oni ya le fi ye ni se ti olo

0: kekajo keni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency ti ti wa o ese te nbo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba

Jesus. O ba je ko ko wa ni asiri wa otitu. Ogo nta mbo titi ni o wa. Won ga mo ke packaging la fi si. Ko packaging ti wa ko lo je ko fine. Packaging ti e lo je o make sense. O ba ile ship packaging.

malina varu baliada ha eyi kan wa nbi to je wi pe ohun to nilo niyan agbara ti kede yo fi ya fun ise owo mi ami meta ni ko se be ni ami meta jesu oluwa wa ami ami ami loruko jesu egbo ile isa ni gbogbo awon ti mo kiesi won ninu bibeli esa won ki fi won si aye nla lai se pe akede won be ni sa opo awon ti mo kiesi won ninu bibeli aye nla ko si fun won bi a o ba kede won eje n koko duo lori dafidi laaro yi je mo wi pe odidi odun metala ni dafidi fi n sa kaakiri lati inu iho kan si inu iho kan lati inu iho kan si inu iho kan nitori wipe o fe joba sugbon ko le ri oba je tori pe a o kede e ota re si n wa kiri lati pa nitori pe o mo pe o ni oba to si sugbon bi a o ba kede dafidi dafidi o le joba egbo oro asotele ilenu mi gbogbo eyin ti ohun ikede ko do fun lati aro dalẹ gbogbo ohun to gbiyanju o jade nitori pe ko si ohun ikede mo sotele si aye re bi o ba sami laaro yi iwo naa aye re yo gba ohun ikede aye re yo gba ohun ikede aye re yo gba ohun ikede eje so fun yin pe bi eyan ba bi omo ohun akoko ti awon eniyan to yi ka yo se ni pe won a kede fun awon eniyan pe abimo o abimo o abimo o bi won o ba se be e gba mi gbo ki somo tutun emi awon oli bi won o

sinu afẹfẹ ni ogun ti de nitori n ta pe won oun lo fa ogun sinu aye won mi o lo si bi oruko laaro emu nlo nibi ikede eyin kan wa nbi ti oluwa ni ki sure fun olori ati alaanu to ma kede re ti wa fi debi to ye ko de oluranlowo to ma kede re ti wa fi lo sibi ile ileri re oluranlowo to ma kede re ti wa fi lo si aye ko re mama iwo ni mo ba wi bo ba sami o ya lo pade oluranlowo na bo ba sami o ya lo pade oluranlowo na ki osu to parise oluranlowo ati alaanu ti aye re nilo o ya lo pade e ani lo pade e lo pade e nile jesu ye baba dafidi ni won ti da ororo si dafidi lori won da ororo si lori looto sugbon to se ni laanu ni pe won ko ro ba je o ne lava ruba le na vare manada mo be o gbogbo eyin ti e ba n gbo mi ni akoko yi e gbo ele isa gbogbo ohun to ba le se ni ko se je ka jo gba ele iwo naa ko te

0: Mama pe Olorun dekunle o. Olorun ojiji sanu mi. Awon eyan ti wa so mi di ya Jesu ni le. Won ti wa lewo lo Olorun ojiji. Mo ni Olorun ojiji to ba ye pe iwo lo pe odekunle lotito ati lododo. Sanu aye mi ko gbe alaanu mi dide. Alaanu mi ni Olu agbe dide fun mi. Olorun gbe dide fun mi. O wa di January 10 e ti se prayer e ti se program e ti so eko na ba eko yi ni eko ni ha mo ri iwose ko okunrin ni iwose yi ibi apa osi edele o fe gbe bi ejika e ko se gbe o ni owuwo o ni iwose yi okunrin ni o dudu ko gaju kokuru ju be ni o fe da bi ko kola eyo kokon bi mo se pa iwo ni eni of our spoke ni o mo se pa iwo ni hallelujah hallelujah awon mo mi ra ni ah mami kilo de Mami, ah, Olorun fi aworan dadi yi ho, Olorun ojiji ni o. No ba ni e, mba ni e, ran ba o le se mo mo ni ah. Se nkan ti nkan ba je ti eyan ni mo ni. O ni eni na ko gaju kokuru ju, o dudu de, o da ipokola eyo kokon. Olorun ba fi oro won ni so. Mo sa dupe fun Olorun ni on the 10.
1: Guys, n se n gbo awon ti n follow program. Olorun je wi pe bo se n gbo mi to ba mo to gbe. Asiko ti ase ba jabo oni mo mo gbo nkan kan bi mo se tun soro lowo lowo bayi oluwa so wi pe enikan gbo mi won fe fun oni owo nla kan to gbari laye egbe ni fun eni to wi nti olohun ko wi wa fun ke ni igba mesan iyan tumo si pe owo ti owo inu account e ri laarin oni si ojo merin si ni o sele igba to ba video on the 28 o ti pe mi fun ayo o ti san ida mewa to san ri eni yen yo foke ni igba mo kan la number yen no se pin bi mo se nsoro lowo lowo bayi gbogbo bi te ba tin bo mi mo deje olorun ojiji mo duro ninu jibujibu ase owo to to to ise ni tin bo mi laaro yi menaga dania ti o wonu account e ri mi o mo na bi ti o gba wa bi mba gbo to foke ni igba mo kan la oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus ba se wi lojo yen niye ti igbagbo obirin yen ro mo o lo npariwo despite the fact ti ro ko eko dide that is what they call faith and e wa gbo gbogbo eyan omo olohun kin to mo lo sori Facebook kin to bo sori TikTok pepe yo pomo ni aro ni e wo mi odekunle Epaphras le ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube awon ta jo gbadu atana mo pa fi si awewa mo ago mefa abo laaro kutukutu igba ti o ba fi di ago meje abo a ti mu wale ah pepe yo pomo ni sin tola ipade fori je lagbare ni to laye atorun e si onje to ba wu yi any is going to be prophetic service isin ta nso yi yo je isin ise woli oh eje mo gbo obirin ibo eje mo gbo when man ni pade to lawo ti waye
0: gba to di on the level loko mi ba ni o fe lo toilet la ba gbe nipe ta gbe lati ni le de itaba mo ba ni o re o fe joko la ba gbe joko ile joko ta gbe joko le mi ba wole lo pe mi se wole lo ki to pada sita mo ti ri pe ti dide o ti rin a o ti rin suwaju die o n tete rin mo ni ha ewa oni ah oni mo ti dide loruko jesu mi nipada dubule mo mi nipada joko mo o ti dide olorun jiji ti gbe mi dide o
1: balada padesha so gbo n to wi olorun dide gbogbo eyin ti aye dagunle mi omo bo yo n gbo mi ni hospital mi omo bi to dubule si gbogbo eyin te ni aisan warapata bi ti stroke mo pase dide in the name of Jesus Christ awa gbo mi o le sun le ko lo dide o iwo na omo mo pinu ni o dide o ba mi pade n cha service lola bo ba le oni lojo to ni apere sa egbon to bi yin so seme lo ti n soro engineer ti mo gbobo mo nbo
0: mo ni eh gbogbo ile paru oni je pe iwo ni iwo ni iwo ni nkan ti o fe gba ni 600,000 lọlọrun se fun mi lọlọrun ojiji se fun mi ni ofe lo fun yen sugbon awon eyan so wi pe ogun ni e nlo nkan ta lai mo kan fi se re lo po emi o ri yin ri o baba bi mo bi adudu ni yin bi yakupa ni yin bi afufun ni yin emi o ri yin ri bi mo owo eyan ti eje ohun yin ni ebi gbo
1: se yin kan tun gbagbo po ogun la se se nibi ti nkan de o si tun ro po ogun na ni o tun ro pa nfo wa na awon eyan na ni bi ta ba nkan de omo yen ti soro tan o ni nta lai mo kan fi se re ilopo o foju kan mi emi no si men tin soro gogo se nje ti olohun mi o madugo ti nbe o ni seme mo sa gbo ni ise ninu oro ti nso emi o nilo ki yin omi o ri olohun ki kin to mo po wa mi o nilo ki foju kan olohun ki kin to gbagbo ohun to je ki awon omo leyin yoku odaju Thomas lo ni e o ni alabuku ni fun awon ti o ri mi ti won si gba mi gbo Thomas ni afi ti nba to ri ti nba to fowo kan bi won ti lu lowo awon ti o loye emi pase laaro yi gbogbo eni to gbo mi o tun ba won ra omo laye sister won settle e lodun yi ejo sa ibi ki se ro se yi mo fi gbogbo asiko isere titi ti o video on the 31 osu yi modo play amo fe ke wa olohun ba nbo kini ko paro a fe paro won de baba la amo gbara ton be ti o hand over fun o eje nse bayi gbogbo eyan omo olohun adu eyo kan pere ma ni ke gba to won ni je ojo to ni apere eje sare wo boya mo le gbo obirin tan ko to di pe ma mo lo aro ola o le die we ma yes
0: mo de fole mo tele mo de ri iyanu ninu e olohun ti o pe ni jade ninu igbe ah o se gudugudu meje yaya fun mi 600,000 se wa de tofe sugbon mo be yin mo try lati wa si Jesus City mo ma gbo Jesus City mo de ma gbo we ma mi o de bere sugbon mo try lati debe mo so fun oko mi mo ni ninu kosi yi mo ni 77 yi 77 me yi mo ni a ma debe o ni ami mo ni olorun a se enikokan enikan ma sanu fun wa asa olohun sa se ari change ko abo sinu oko ade Jesus City ewopo mo tra ati fi jade gege bi olope sugbon iro ti poju won je ka ri yin ojo yen ni uma kon jade uma 52 years to bi mo ojo yen lo jade fo ope mo ni baby lowo ojo yen lomo mi na pe won yi e won je ke yin won ni pe mo ti pe mo wa fi olohun mo fi beyin e je ki awon araye mo wi pe olohun lo sise yi ki se eyan baba mi ise ranse yin o ni baje o a de ni resu to ma gbe subu ati ngboruko yin ani gbo mo ko ni sele si yin e dako e gbadura fun mi nitori ngbati alaanu mi subu aye ota mi kan tori won fo leun pe bo mo fe gbegba ko si jije ko si mumu ko si kankan sugbon mo mo wi pe nigba ti mo se gbo program yi te se wa laye sibe ah mo ma ri anugba o da mi loju lotito ati lododo e se o mo dupe o ti olohun ba be lori ite ti ba ri owo gege bi olope mo ma jade ni 77 to nbo mo ma de Jesus City wa jade bi olope ni 77 to nbo tori ona wa jin seme ni mo tin pe e se mo dupe o e ba mi gbadura fun alaanu mi ka re tubo le ju bayi lo o le bere ise pada aye mi ma kan mo e se mo dupe o

0: sa adua kan kin to jade egbo ile
1: e ka san sa oruko mi ni faseki fatima e se o dadi mo dupe lopolopo fun aanu ati oju rere ti mo ri gba nipase yin lowo olorun ise ranse yin o le jona o mo dupe pe mo kokko bo ninu oku ala tori mo fe jeri si agbara olorun laaro yi mo fi ipe yin toro ni owo olorun nigba ta si fi jade church olorun de da mi lo mo mo lalakala gan sugbon olorun kokko ba mi tilekun alakala lati gba ti mo ti dele aye mi o ri ene ta ni lore ri pe gba ni owo abi nkan to le dun mi ninu oko tun fe mi sile kasa dede pe mi lojo kan laipe ikun de ko 100,000 fun mi pe ki n gba

ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni le ibadan o ya je kan mo leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni ipinle oyo ati ni ese gugu ni adupe fọlọrun oba anu o Onga loso alo layu ati alavi alano Akede tuti wa dari bada sori etu laro teni Okpe ni foru kore Enye ni foru kore Alhamdulillah like ikazira Baka na leni Eni gaga lo joko kade logo Enye ni nuosu karo Odo 2026 Otu aposi ojo isegun Bokbo alama asegun otale Ama asegun otaode Ama asegun amani zeni Ava imani zeni Ase ni toba ni daro Ase gwen leni ni Ase gwen laro ka Ama ase gwen ni lara Bogwa da wale kaluku wani o yoyzere Bogwa lara anu o longba Ilo bibo wawo ni ibi araye nwo Aude ni bara ifo wati Ije imu wa O longu ni ifisi bito ni la Baka na bogwa wato wani dubula se patapata Ole jenu le Tabi kwa jelio iwosan ni O long oba anu loba iwosan Amu yi lada Eze aiba ila evi dide o Emi ni gako mo wa lori eto laro ateni o DJ Spider DJ Spider again re Oni mi fi da wa ti o ma je ke la Fatima gba dada ni bigi bi ka agri agba nla aye tun di omo olaworo lootu eto Alex Ferguson ni e o Olole Amza loruko temi di top striker ile to gallant go nba ti wa n gba si labi omo egba lapa bi e ma feti ko gege bi omo eko lagbodo yin nbe yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo Ibadan ni o ya goke ga jo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria Oluwa ni ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo awon eti to n gbo ikani o kede se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya papapa lati be yin asidego e je gbere so ka bere lati lede wa Nigeria tori pe Olukọ ni ipa agbọjọ lede wa Nigeria Olukọ ni Eric Charles o ti jo di mimo wi pe eh oun wo bo nse fe se awon agba bọọlu tori pe ifi gagbaga ti nbe nwaju ohun bayi eyin ma ji agba osi nbe o le ji olore so re looto sugbọn awon idojuko pepepe kan nbe o papa julo baba wo ifi gagbaga ti o waye nu osu keva to je awon Grade A friendly matches. Larry only the Poland. At only the ti Portugal. Be back. What if we are more jacket? Then was together June 3rd. Then get big if you get back. Let your way learn in Nigeria at the Poland. Oh Lord, sorry. Back and on your jacket was together. Nigeria to only the Portugal. Olu ko ni Ericha wanja godi imo yigbe ninu adehun awon agba bolu to gbodo ko panu fi gagbaga mejeji tori pe grade A ni agbodo je awon agba bolu eleyi to je number 1 awon first 11 ko ti super eagles e oni sugbon awon kudie kudie kan dabi eni pe o fe waye o latari availability iyen ni pe irayi awon agba bolu kokan to je ojini inu iko ti super eagles oni sugba ju gbogbo e lo eyey oni buru buru titi laye ki baba wa lodowo omo ohun lorun o omo lo le ni e eleda baba mi mosun o eleda aya mi mosun o baba wa ti adi pe baba wa n so pe eleda omo mi mo mosun lorun se ma pe o ti oro ti fe bowo ri nu abi ka ti e so pe o ti bowo ri pe koni buru buru o ki baba wa lo di owo omo ohun lorun Nigeria Olorun fun alawon ebo to yapa yaski oni sugbaju gbogbo e lo ojutu ma jezi wasi na ni orugo awon agba bolu ti o si kopa ninu idije ti unity cup o jade be ba gan ni re leni e gan ni re lola gege bi iroyin to jade latani richele oloko ni ko ti super ibu o ya gbagbagba lati be yin asidego Kase, we go again. Laro yi, awon eyan mo to gbo pe.
agba osi nbe awon eyan tun ma gbo pe laaro yi o o ti swoju star 347 star 1007 star 2 as ni o odun lo de la nse owo yi ti garasi yato si ti tele bo ba gora re okan o laaro yi tori nti mo nwo yi na ni wi pe ara re nse ti ko ti ko pe ah se nwa fi kini idewo ni abibo e bi o se si onu ojo teyan ba ti je e bi o se se yan nu ara o ma se ti ko ti ko yo ma se bakan bakan awon emi meji ko ma ba yan soro se ma se se ma se o ti set inu emi keji yen lemi aije keyin emi aise dede emi aise daada nu inu ofe ko gbo pe iwo lo ni gbafu o jara re gba pati ni o star 347 star 1007 star 2 ash ni o si gbe ode be mo relent mo wa ra ro ta nwi bo ba relent eh ajo re to nda bo lo se fe ko ibi oro wa nu o bo ba relent o se ku ajo ti e na to da bo ti gbagbe po ti nda ni idinu to fi gbodo relent to ba ngbo ma ba won ta tan de le o o ti yo bayi eh eh ewo ni golo pa golo ba tori mo be fomo yin vile all right ma ba won ta tan de le o ba won ta tan de le ni o iwo no fi gbo pe ti e tori pe je ngbe ode be ninu ose da wa isi ose ti nbo ope to gara ni o fun ti ayajo ti odun leya to ti wole yi na ni eyan o sa sodun e mo pe lose ti nbo gege jackpot nbe lojo Wednesday is it Wednesday yes yes Wednesday 2060 jackpot nbe lojo yen Tuesday ni 26 awe ma binu Wednesday odun ti wa lokan aya gbogbo won ti o sa ti mo pe Wednesday sa lodun wala Tuesday ni jackpot ni bi jade ko ti gbe agbo to tira to yapa gbo mi dada iya Fabregas lo gupa o gbori wole ko bana iya Fabregas gbori wo TikTok o ni wale laile be ba so nipa awon obin alalubarika iya alalubarika iya dada iya Fabregas ni o mo ni so ju ba nlo en tetipo all right let's go there oh yeah let's go kata so waju star 347 star 1007 star 2 ash ni o gbe ode be laaro yi mari lenti mo wa raro oh ko gba ori ero yo ja wa lo wole www.cashair.ng yen na tun ma gbe ede be bo se je niyan nipa ti cashair o laaro yi 50,000 100,000 150,000 naira then 200,000 naira ba se pe lo ni apapo owo yen lo bi 1.2 sa lagbo mewa ku seju meedogun la ma gba sira wa la bo se je niyan lapa be yen o ya papapa lati be yen o dinu idije eloyi ti awon eni bi eni eyan bi eyan ta ba so nipa oke pataki lara ololufe top striker tan yanyan o tun je ololufe ikani lagelo ma ma so nipa Edinburgh lati olede Scotland ni o Edinburgh ma binu o igbe iko Celtic lati Glasgow ona iko ti art lati Edinburgh tori Edinburgh ni bujoko ti art art Edinburgh ni bujoko ti olede Scotland awa Celtic wa na won ore mi ma binu Edinburgh gbogbo Scotland wala Edinburgh lo se ko kari idije laarin awon oje we tojo ri won be labi odun meta din labi odun meta la under 13 baba so nipa idije ele ti won pe ni Edinburgh under 13 Ileya football championship Eleti Nigerian Football Coaches Association Oyo State Chapter Eka ti Ibadan Northeast ti won se agbekale re ni o papa se re oke Ibadan nibe ni kuku ti nwaye Edinburgh okay ma binu re wala okay ada lati be yen papa

so ti set be yen oya let's go there so ti set be yen Edinburgh under 13 ileya football championship eleyi tin waye yi oke oye ja lo ka tesowo waju o ti wo ipele keta si ase ka gba iyen quarter finals o tori pe to ba tin di lana ifi gagbaga sunshine fc sunshine stars ya bi sunshine football club ni won na concept a go meta sodo ni o yo ma tesowo waju leni faruku adeoti on be loju ero o monitor re latapa be yen o soriri omo lalu bariga bo se je niyan o ogo olova ge baba di leni honorable arole boys fc awon ati concept bi ago meta oseni baba di lola weze abisco ohun ati sharp shooter ago meta oseni ojo thursday ni campus fc ati asegun fc won jo ma lucky ti pe ago meta losan to ba wa di lojo saturday semi final waye and semi final meji o waye ojo monday la se kagba o ase kagba o waye lojo monday o gbagba sere oke ibadan oke ibadan football pitch oke ibadan high school football pitch nibe ni tin waye ajo wa nbe lase kagba ni se ri idije yi nla piyamo lati wa awon ebo jade lese koko se ri awon under 13 yen ehe ave ko won jade an ta ba ti amun be eyi gbogbo trial scouting to nwo ti o waye ti an invite Niger Sportsment se a ko mo lubo o dibe tori pe awon eni bi eni awon eyan bi eyan kan na ti sagbateru o baba so nipa Mr. Olukunle lati olede ti Scotland na ni Mr. Olukunle Scotland and Scotland eyan Scotland e sa kwadu o ti wa Mr. Olukunle up Chelsea won ti se agbateru awon omo meta ama meta ehe won si agbabedu awon omo meta fun registration sinu Niger Sportsmen Football Academy se ti rin dan wi beyen eyin to ku na e mo woran e gbe awon omo yi laruge awon ogo ola ni e si ni kabamo be se be bo se je niyan o o ya lati be gbagbagba oju oja DJ Spider bi yo ma rerin ni iro ni o buru bi anjanu oloju kan o lo fe paka bi esi ilu won ebe lopo DJ Spider wala e je roju aja kan lo pa akade ba ba de bayi I DJ Golf Ibadan Golf Club IGC olova ga o bo lo se waye logbin ose to koje e je roju aja kade e ku kale

0: Plaza. Beyan lowo loro bi konko yokoto. Bala afi o basiko da. Abi so wa da ni. Airorunsun. Aratita. Sagun sagun. Eyan me dagba pupo ko ma re koge koge. Eyan ma le gba pa tese. Ki won ma gbeyan sega. Kore ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese won ma kan yan gogo. Ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo. Eyan ma ru ma gbe. Opo lo ti lorisirisi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya jija jeri jeri. Aile mi dada idakole. Koma kore ma le se dede. Ara ma gbe pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Kata de gbe igbese ni kiakia. Kedo wa la parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin da lamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma be arun sa pamo si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan. Eka le se mo joyin lo la complete. Iwo ro di badan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enta tadu ale. Lama toni toni.
1: Kabo gbada latoju aja ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo mala velele ni le ibadan o ya je komo leto iroyin ere idaraya ele todun ti gbegbe nkesi mo ba igba yin senda po mo wa elewo wa 1100 ni bigbi gagri agba la ye lo kan ni bani dore facebook ikani lagelu 96.7 fm abi je komo fam family lori facebook gajo ma agbara kasida Lori TikTok at Top Striker 100 din yo at Top Striker 100 Lori TikTok Oye ja lo si ni DJ Ibadan Golf Club Ini DJ IGC Captains Inaugural Tournament ni o Ele ti won ese si agbe kale re bayi Ele ti IGC Ibadan Golf Club to wa ni agbegbe onireke Ele ti won si agbe kale re se fe gbo Ogbeni Lekan Oguba Meru lo jawe olubori o leyin idije eleyi to dun ti gbegbe kesi bo ti eje gbe opolopo awon governors lati outside the state ti ese ipinle Oyo nbi gbogbo won na ni won lanfani lati kopa sugbon leyin eyi Oguba Meru Ogbeni Lekan Oguba Meru lo lanfani ati jawe olubori o be gedere nigba to nba won eyan soro en to je balogun IGC Ibadan Golf Club ta ba so nipa captain Reverend Father Joaki Ake baba je ko di mimo yi pe inu awon du ayo awon kun o wi pe eyin DJ yi to je akoko ru re o lo ni bo se ya ko lo to si wa do ti gbegbe kesi sugbon o a le gboriyin fun awon nikan ta won je balogun bi ko je wi pe atawon ati gbogbo awon igbimo to nse ko kari awon esco patapata gbogbo won ni ori yin ya o tori gbe ajosepo ele to damaran to wa laarin awon lo je ki DJ ko lo ni irowo rose ti gbogbo re si do ti gbegbe si kase captain Joaquin Ake won wa nje godi mo yi gbe ko tansi be ni o ko tansi be l'Olorun o ati gbe ajosepo yi ogbodo te sowo waju fun awon igbese mi ati awon imuyanyan lati je ki Ibadan Golf Club ko ma gbegba oroke laarin gbogbo awon golf club kaakiri orilede Nigeria e wa ma gba o ninu oro to so o je godi mimo wi pe enikan o le dase agbajo owo la vision ya o ajeji owo kan bayi ko le gbe eru dori o inu awon si nu ayo awon kun pe lasiko ta won je balogun Ibadan Golf Club awon mere mere o tin gbori wo inu iko yi len to tumo si pe gbogbo re na nlo ni melo melo lo to igi kan o le dagbose o ajeji owo kan o si gberu dori baba se n kasari si karasara si balogun kama kasara si gbogbo awon igbimo ti won jo ntuko isakoso yi lowo yi be na lati ma kasara si gbogbo awon members latokedele to je ti Ibadan Golf Club ni agbegbe ti onireke nle Ibadan ti alapa bi bi nkan se ri niyan o baba so nipa ti DJ IGC Captains Inaugural Tournament process etenubodo eleji ogbeni lekan Oguba Meru to ti jawe olubori gba mi dada regional director Southwest Leadway Assurance Alaji Prince Adekunle Akipelu oke pataki lara awon member Ibadan Golf Club niyan o ogbona si o e ma ba nki alaja dada alaja abiodun akipelu

gbogbo pe lago 5 o atago 2 osan lati wa ni gbegan mof 21 event center eyan ni ring road nla abadan ni bi ti ati ma lanfa ni ati ma tan imole si life analysis eri ba se ma analyze yen live la se orin ote ilu ote latowo dani latowo ayala ayala onilu ote ayala n compose mo karu olorun ri o ju gbogbo arsenal vs psg yo du gbagbo kan si o ko gbowo gbogbo bi o e kan sati eje ajo komo lubo lojo yen ni o Map 21 Event Center ni be gaga ni o si ti waye ogbejo osu ni ago meji osan la ti wa nbe tori pe ago marun ro le gaga ni kick off ninu Budapest ni o lede Hungary pa lati be yen Niger Sports Team Football Academy e ma ge mo so fi yin bo tun dupe lowo Mr. Olukunle lati o lede Scotland le kan si won ni omo meta ti mo ri pe won lebun e ka mo awon mo se ko kari won e ti ri baun ba ba re eyan baun arawon eyan an ti ayin gbogbo eyin ti ani bi kibi bo ba je meta meta ba na lemu awon mo to lebun nbe an ti o sa gbateru won ni o si e sugbe be ba wa se o e ni kabamo gbogbo bi omo ti na ba ti de bayi won ma bala anu pade ni tori pe ogo awon omo yi bi e ba rogo won lohun o ni gbagbe o e bo se jenu ati bi awon gangan ti e wa ko lese fun olorun lese fun bo se je niyan o Niger Sports Team Football Academy Monday Wednesday Friday oni gbaradi won ago meta osan ni papa sire Marvelous ninu Liberty Stadium ni o laaro Saturday ago mejo ni ti awon omo kekeke bo se je niyan lapa be yen e je nki olojo abi oni omo mi alalubarika na ni ta ba so nipa bale layo wari isaka o tanatan wari si principal sport ni o Mr. Exclusive kedi lojo bi happy birthday to you long life and prosperity gbadun odun kan owo ola ati alaafia to po repete ni o Mr. Balelayo wari si olova gan awon esi fi gagbaga lona kan ojo kan to waye lana to n ti fese won se ti omo waye leni asadeun lana e ba ba si wa ma deun se e mo pa won eyan ni foju re wa up chess ni gboro aye emi ko o a success don ti ayala awon ni ohun omowo mese o

0: kaabo pada latoju oja ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo mala belele ni le ibadan je ka ma le toro yin re idaraya todun ti gbagban kasi gama ni oh yeah let's go there ni kan ibandore facebook ikani lagelu 96.7 fm je ka ma fan family lori facebook lori tiktok at tough striker on them lori tiktok iyan na tu wa nbe bi nkan se ri niyan o any can promise gift for crew if Arsenal win Premier League and Champions League mi o le fowo soya fun mejeji o ba ba fa ba ba se wa lanu ni o si alaanu ma ma fi asori condition won condition bu wonu if Arsenal win Champions League and Premier League I have gift for your crew ba ba sanu wa ni o sanu wa ma fun ani condition ti esa condition pe ta lo so fun pe kini mo le fowo soya ti league EPL ama pe mo tin so yen ti pe ti Champions League emi o si nbe o eh eh bo ba si alaanu ni o si alaanu bo se je niyan jare wo condition bu ah so se si omo ni pe kun awon fi gagbaga to waye mo be lore n o mo npa yoku o
1: akunjuma tokun
0: o ti ki ale kan
1: eh
0: anjo ya kiniku
1: se mo pe eyin na ma so pe ese ni teyan ba ri o tenle teyan
0: o labe ofin according to IFAB rule
1: Benny.
0: Chapter 119
1: Article 4
0: verse 1-16 oro to so nbe beyan ba lufin wahala ni
1: beyan ba sara oni kiyesi
0: kiyesi
1: egbe ni fun eni ti o ri ote ti ko se
0: egbe ni fun eni ti o ri ote ti ko se under section 4 lo ka yen o to ba kade section 6 iwo yo si je iya je bolori bi iwo ba fi otele laise
1: so
0: imagine that
1: ko wa ni da ka lufin
0: emi o di era ajiya
1: tele ofin me fi wa gbe oluwa re la
0: to
1: ya pefe
0: so bo se je niyan la pa abe yen so fun die yi
1: ati pe first to do no the pain
0: first
1: to do no the pain
0: ke dun yan
1: I want to see ti won loru moju oju mo mele mi fe se temi
0: Mada koporo
1: lana
0: ni
1: iko Arsenal won ti sumo fi
0: o sumo fe
1: won ti sumo fi bye won fi ya je iko
0: awan sun

0: Sátidé
1: tọlọ
0: gani gani
1: ọsẹ gani gani
0: ni abẹ orun to gbona
1: lalala
0: ni ikọ Man City ti fi nkan se Chelsea
1: bẹẹ ni
0: nkan ti o se wọn lalẹ ile ati mọ
1: ti n ba sọ ti olukọ ni Roberto De Zerbi to so
0: ah o lagba po
1: baya ki Munis yen direct be yen gan to ron be lowo mi
0: o lagba po
1: ikọ ti Chelsea ta ba sọ nipa olukọ ni ikọ ti Tottenham Hotspur baba so nipa olukọ ni Roberto De Zerbi o ti je ko di mimo bayi wi pe ewe eyan mogun Tottenham o Serie A trade ti kon Chelsea ni si yen gangan ni ke fi kan ama won lale yi e celebrate ni papa sere won pe e relegate o tori pe celebration o ni yi ju relegation lo o celebration o sagba fun relegation tori pe bi kan ti Tottenham Hotspur ba wile ta omi lale ni ni papa sere ti kan ti Chelsea ni Stamford Bridge o ti daju dan gbagba sa wi pe ikan ti Tottenham o ni relegate nu o just a draw ni won ni lo olukọ ni Roberto De Zerbi o wa jodi mimo wi pe o mo wi pe Etihad ti nbe laarin kan Chelsea ati Tottenham o kere bo si se ye kori niyan tori pe nti ma mu ki ballu alafese gba kodun on gaga niyan o oni se wa ri ko si nti o dun to ko je pe papa sere kan Chelsea let wa celebrate pe relegate ma wo flow yen celebrate am wa so yi pe congratulate

0: alabira si bi ayinde
1: eberenge
0: eberenge tiri leda
1: bo pe won wa pe kolu
0: malaika sai di osupa
2: osupa
0: remi aluko o pe ta ni ko gbe kolu
1: alabira si bi ayinde
0: o pe won wo gbe kolu
1: wa pe kolu
0: won ti gba lowo lowo bayi
2: dokiro
0: yi you will receive the message
1: gba ti wa kuro ni office ni mo de
0: o pe won wo gbe kolu
1: I don't know.
2: Baba Joseph
1: won ni ala baba mo wa lo re duro be pe ara di be ran ni o le wa bi ni
2: no le yi wa ka ti mi lu ogora e
1: wa ka ti beta
2: ogora e
1: ala baba do wa ka ti beta ti bo ido ko be ngo ri wa o
2: titi tese bora
0: o ka ti ka ti e je yo mo e lo laaro yi
1: ala baba n gbo
0: e yi ku ti ba ri lo tun lo si
2: Olorun sa fi alokan bale.
0: Alaji tin gbe.
1: Abi keyan fokan re.
2: Alaji mo gbe won gini.
1: Alaji gbe. Ba se won pe tori eto ni.
0: Alaji
1: e pe tori eto ni. Alaji e pe.
2: Alaji ibi ti won ke pe gangan ni ke pe sa.
1: Ibi won ni gbe gbe mo gbe. Ibi be ni ko gbe o, ibi re ko gbe o. Ibere ka pe si o bi o ye ka pe si. Ibere ka pe si e ma
2: se. Se ti mo ni fi fowo eso ya laye. Gbe laaro. Ko si ki babo mo gbe doki won wa Nigeria o
1: won wa lo ke
2: Nigeria o
1: mo esu baba ti de ri pe to so e ka bere
2: won ti won ti bola
1: ti e wa kini club wo ni won
0: Arsenal Arsenal Madrid
2: ah
1: mejeji won sa
2: won sa ko ri
0: ta ta le ala won ti ala ti won ran mi nje si nlo je mo ah
1: Arsenal won ni won wa ni ko lo ra wa
0: mo ba won ra won fun mi lowo o
1: ke so fe
0: iro mo fun mi lowo to jowo
1: o to jowo je si godan pe ti wo na ba tu fe ra
0: popo o Arsenal Madrid
1: Madrid
0: ni won ra
1: won mo inu mo abajo tinu te nbi
0: Arsenal
1: to ba ti gbogbo awon Arsenal to ba ti le gbo pe Chelsea kini ko ba iru ni si ba ti fe ra ba se fe ra
0: o si wa ni Madrid iwo na to je Chelsea kilo wa nle
2: eh wa wa Arsenal lo le
1: abajo to bi le bo Arsenal se
2: alaji bi
1: awon eyan mi ni
0: London lejo wa
1: bi ko ra lajo yi
0: Ibo lewa se London lewa Ibo lewa se London lewa
2: Sole Neighbors neighbor ni
1: gboro
2: mayo ju se
1: yin gboro modo do Arsenal
2: neighbor
1: Arsenal da
0: Open letter, not to lose.
3: Wadiluwa FM 96.7.

radio ikanni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ni won pe bi ta wa yi eja bere papapa mo lo tarata o di oju iwe keji iwe royi Nigerian Tribune to jade foto ni pelu iroyin to wa nbe lati odo eni ti se gomina ti ani ipinle oyo gomina Seyi Makinde nibi ti gomina ti fi nda awon eyan loju o papa julo awon eyan ipinle oyo lori isoro eleyi to koju lenu lala yo nibi ti awon ajinigbe ati awon agbebon ti won wo ile eko meta ototo ti won si lo re ko awon akeko ati awon oluko ni ijoba ibile orire o na ni gomina fi so pe eja ni suru gbogbo eyin eyan ipinle oyo didun lo soso tori pe awon ti won je osise letu

0: bo won simi o lati igba ti oro ti sele lati ojo e ti friday to ti koja lo owo na ni won ti wa lenu ise ti won si sun ti won si wo lojo ona ti ri pe won gba won kale lowo awon ajinigbe awon agbesumo mi ti won ko won sodo ilu ibadan ni gomina ti lanfani ati sore jade lojo aje monday iyun fu awon oniroyin pe e ma gbon le o won ni se ri isele alagbara to waye nijoba ibile orire nibi ti won ti lo ti awon agbebon ti lo sile eko meta ototo ti won si lo re di awon akeko ati awon oluko gbe lo nbe ohun na ni ijoba ipinle oyo osun ti won o si wo won ni se ri nile eko community secondary school awon akeko meje ni won ko nbe o won ni ile eko first baptist primary school nursery and primary school awon akeko bi mejidilogun ohun na ni won ko nbe ati awon oluko ti won lo bi meje won lo wa se ni lanu bi pe lara awon oluko ele ti won ko nbe ohun na ni won wo sususun ti won si se kupa lojiji ni fona fosu won ni ko se ni ti ori isele to sele yi be yan jori ahun yo gbomi loju poroporo bi pe bo lo ti se wari yo won ni bo se ndun yin lo ndun ijoba ipinle oyo na bi pe isele yi aselu ye ko sele nirufe asiko ta wa yi amo sa o gomina se makinde se lalaye bi pe ise lo nda be ni pe awon eyan won ti fe ma si oro yi ti gbefe pelu oro ikaya soke idubo se sele lo bi pe lo be pe he o ti gba tẹlọ mi o fi suburu le won ni oro yi o ye ka gba gba bi eni ngba gbo ti ba se ngba won o nkan ti o ba ye wa awon to wa ni igbonu gege bi awon ise leto abo tori gbogbo isele yi o ti wa lodo eni ti se oga gba fun le ise olopa ni ipinle oyo alori ofe lati mo bere bere to ba wu lowo won pe commissioner amori nkan kan bayi amo gbo nkan bayi bo loro se je ti won si lanfani lati ma so fun yin ke se pe mo fi oro kun oro tabi ta mo yo kuro nbe tawon eyan fi mo lanfani ati kaya soke papa julo lori rayo lo jara atako agbaye eleyi ti awon eyan ti ngbo awon ti o sele tawon eyan ti ngbo awon to sele gan ni pato won tu bere bere lori ero eleyi to je mo ti ayara bi asa eti info eti gomina so pe won ko wa si ipinle oyo ti o mo wo ko lu koro kondu iwo gobi ti awon onise bi ba wa ni ipinle oyo o gege bi balu won ni nigba ti gomina o soro ni e seun be la bi ni se ri ile ise omo ologun ofurufu le wa nigeria o na ni won ti tewo gba ni ipinle eko oro te so un gbogbo awon yeye tawon eyan se kiri pe iko omo ologun ofurufu won ti salaye fun wa se gomina ti ko balu ohun de tawon eyan mo lanfani ati ma ri won ni se ri awon ti won se balu yi gangan ti abeye fo ti nbe loke eleyi ti awon eyan mo lanfani lati mo ri gbogbo ti nbe ni korokodu ninu igbo tawon so ke se oro enu o ke si so oro iro se rawon ton se lati orilede china awon gan ti wa si orilede nigeria lati bere si ni to papo ti won ti n to papo lati bi ose meji seyin won ni gba won ba to tan won ni won wa so pe oya oya e gba o eyin ipinle oyo won ni ki se ipinle oyo ni o kokko de si yo kokko de si akata ile ise omo ologun ofurufu ti won fi lanfani pe se le ida se ye kan tele ipo mo se ye kan tele ipo mo amo nipa ni suru awon eyan orisirisi oro ni won so si ipinle oyo won ni se wa ri awon ala enu ibode to wa lati ipinle oyo si ipinle kwara ijoba ipinle oyo eleyi ti won ti bere si ni moju to bayi pelu awon ise leto abo to fi mo republic of benin won ni gbogbo e na ni awon ise leto abo ti won simi ti won ti bere si ni lo won si ti gbe awon igbimo kale eleyi ti o mo sise takutakun nile ise olopa ile wa nigeria ati awon eka ise leto abo gbogbo ni ipinle oyo e ri iroyin ohun po gangan mani gomina se makinde lanfani ati soro pelu lati tu awon mo ipinle oyo ninu wi pe gbogbo re ohun ti e n wo yi gege bi oke isoro yo lo le patapata tori awon ise leto abo ni ipinle oyo won osun won wo ise n lo lowo lati ri pe won gba gbogbo awon akeko hun won gba gbogbo awon oluko hun pada si akata ti awon molebi won ti gbogbo yin o si lanfani lati fojuri die bayi na loku
1: loju iwe karun the guardian ipinle osun ni iroyin to wa nbe n lo gbe mi lo won pe ijoba ipinle osun ati awon iko adari egbe oselu accord won ti tete ke sita o lori oro kan ti an pe o sese ko sele pelu mi an se apejuwe e gege bi pe awon tin gbo orisirisi iroyin nipa pe nkan tin pete lati ko awon iko olopa pataki kan eleyi ti o je alakanse wo ipinle na ni imura sile eto edibo eleyi ti o waye ni ojo 15 osu kejo odun ta wa ninu re yo gege bi ijoba ipinle ohun ati iko adari egbe accord

0: Eje ma kiyin pe ku ojumo.
1: Ko tete fun sese.
0: Ebi ngba ta ba rira eni na laro eni.
1: Lo fire.
0: Mo kiyin onise owo onisowo.
1: Iya
0: arole ademula.
1: Oh,
0: ni good morning sir. Ku eto opolo yin oni joba ti yin na oni joba pe lati Olorun.
1: Iya.
0: Ani ese mi lowo.
1: Ise mama ya o.
0: Ori eto apala ra futa aro yi. Lagelu ni won pe bi 96.7 FM. Okay, gajoke. Ile fofo ba la fele lele ibanu. Adebayo ti mi leyin ti money. Timoni Baba lati yana fadipe academy mba ni
2: omo rere ki
0: mo ki gbogbo onise owo
2: omo rere ki
0: mo ki gbogbo onise owo isowo inaja gbogbo yin mo ki e ku akoko yi
2: seya gbogbo eniyan seya
0: e kan je so fun yin lowo ka akoko ta wa o dun die ka ma so po le e ma ja koja yara wa o ta ba fe lo raja
1: is love in dani
0: e jari daju bin da fe ra awon eyan demand fun
1: ore ni vanity
0: e ma kan ko wo lawon oja to je pe yo kan wa lori ninu shop yin ko ni loboro
1: e ma se ni ni
0: e biro e ba waye a ma so eyan do ngbese
1: ele lo lo
0: ori ka to wo le ka to diju ka to la
1: Oh,
0: ba ti an ba mu loko ka ejeji ne be ba sora olu ma fi jeun ne o si mo opo ni sowo lo ni bi won feyinti akoko yi lagbara po opo feyinti cooperative rafiu tawa kalito ya be jun lato osogbo mo bolon do precious medicine so opa jo bi oluwa segun adonia de osogbe ni Seun Olade pupo lati gbare mu nba alasiri Ahmed Mokiyin bo ni sowo nya o Prophet Philip Adesina won ni oruko Jesu ori ofe Christi yo ma po sinu aye wa lagbara Olorun aye ti yin na bose bola e wa da ko tori Olorun gbogbo wa loro to wa nle ikan eyin onisi owo e da ko esun mo mi o gbogbo ni sowo e ma pe tori yin gan la se sagbe kale eto yi che mo be mo fi koko mu wa bi oro omoran kiyan o ma ko ma je tawon oni sowo akoko ta wa edun be ba wa ke fi pe to iyo jade ke ko wo le ke ra ko si lo siwaju Segun Salah ani seya akakin emi ise di omo alase je owore omo alase la ole ora ye wa e wa da ko mo fe bere kini kan gen bo mo fe bi kale to fe ye yin o fe bere nipa genuity ise ten se yen toko wo tenji bi ba bere se ni binu sese yin yen gangan ni mu owo tenna wa fun yin sare n to le dan re with all sincerity ani oko wo tenji yen gangan so gangan ni only source of income okay si kini kan ni o mo pe yo se gbogbo wa lanfani mama o se se ke lawon side osu mu di sona ri opa won side osu okunrin mi ko clear si yawo re opo side osu mi ko clear ti yawo lo nse ko clear soko opo side osu tan ma wa tun lawon mo lopo won ko clear sawon obi won

0: ọpọrú rẹ làwọn obìnrin dẹwò lásà táwọn ọmọ ọmọ ebi o ti wa ye ki gbogbo wọjọ ko ye yin ka jọ kiyesi ara niyẹn se business tẹ n ṣe ṣe kọ máa pàwùjọ yìí lára ṣe sure ọdọ púpọ̀ àwọn èèyàn wa ta wa gbà pé oníṣòwò ni wọn sá lè fi gbogbo ọwọ́ sọ̀yà pé ẹni gbé kíni Akinyemi mo kíyin lóko lóòótọ́ ètò yìí ṣínà aláyọ̀ ògo èdè fọ́mà lè sọ fà Akinyemi lóko tèmi jẹ́ yóò bí àwọn kan nú làárọ̀ yìí tí ẹ jọ̀rọ̀ ẹ̀mí nù mi wọ́n fẹ́ràn àkẹ́ Akinyemi dẹnu. Anigini boy in soy.
1: Nini owo eda.
0: Se o fa agbara. Ai ni owo eda o.
2: O se rupa agbara.
0: Mita lagbara ti nsise. Nse wahala. Aro ti o le dide o. Ade ma ri se. E ri ta je se laaro yi. E da ko je npolowo oja mo bo. Se ri ti mo le kale un. Ah, gomina wa ini ebe loju o. Eni gomina wa wo ma gomina wa Oluwa seyi fun mi Abiodun omo Makinde won ni tele to sele ni ijoba bile orire an marun ti wa lakata awon agbofiro meta won la ntopase won ise kini won nse informant side osu ti won niyan o iyawo le mama o Oko le mama o. Awon obi le mama o. Egbe le mama nkaka o. Ore je jorin le mama o. Sugbo won wole si lowo. Alaye bo ni o ni a. Omo oko, mo ni site kan ti mi lo ni Ibadan. Ah, won kan ta de site yen in fact. Baba to gbe se yen fun wa. Ah! Olorun ma ba mi lora emi won a ma duro ti won. Ise yen wa heavy mighty one ni. Ha! Opo oko ni o dagbere nbe ku ole fun yawo nbo le lo ani site tan lo sha mo se ti mo nse se mo nse koja brickila ti mo nse ni won ni gbogbo brickila won ni gbogbo furniture maker o opo awon onisowo wa ni ni shop won kan fi awon kankan shop won fi se cover up ni they are real into crime won lawon eyan to wa si wa ni suta ni joba abile orire won la kan ni salatona won arin wa ni wa hey be baba mba si ri ba tutan emi le jo ni si owo emi le jo ni sowo

0: tin sele ipade adura ode beji lele yi o 72 hours with god pelu baba wa baba adura AK-47 o ma waye lojo friday may 29 saturday may 30 ati sunday may 31 adun yi lori oke no mo wo ilu apatere badan on the 31 yen gege lojo tabi baba adura AK-47 eni ti olorun lo ninu aye oni pojupo ka kiri agbaye o ye gugu eni eja pade lori oke adura no mo wo ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe iwo na ma bo awon jankankan so olorun alaye lo ma wa nbe to e mo popolopo awon olori emi lati wo rodu badan e wo mo to eji oku pateji oku awon mo to apatere lori oke adura no mo wo fekunre ri alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 0066481455
1: Eje ma kiyi ka bo pada Ikoni lagelu di won gbe bi 96.7 FM Iya ogun tona E pa furu ta teacher Asiku oro ara wa Oroju tin poju gba eni To ba lobo won ni gba mi owe nla ni pa funyan MFJ Pira. Egbon wa kan wa lati orile lati pinle River Oladeji Promise Joshua.
2: River pa mi ye.
1: Now it's River State.
2: Mama mi ye.
1: E ma pin o.
2: Eleda mi jo ma je daraka.
1: In wa lo ye ki awon obi e ma te awon omo yin ninu ise da ni sise ni pataki ise owo. Ah! Ise da ni sise okowo ah sugbon se ri ari daju pe isowo na wa awon omo yin won yi hey awon ti en se business genuinely ni mo fi bere ingenuity business awon omo yin yen oye ki oko ko te awon awon agbofinro ni pe unknown crime lolowo olowo awon kanu wa nu awon ti won se wa ni suta ijoba abile orire local government ijoba ti fide emule atawon agbofinro pe won ni informant informant ta si nso yi ara wa na won wa baba wa be lomi o le je lokada o le je informant ni abare lomi o le je furniture maker o le je informant ni lemi le je bikila o le je informant ni ise wota me lemi mo le je tailor ni o ti le di informant ko ti mo crime mo ke mama ke ma fura e ja wa wo jo wa wo opo wa en lan ti lati ni side osu e je fun yin ni kene kan ale jo wo ni na o won ran ti o mo nbo wa bi alejo saturday mo nbo wa bi se lale ku le odo mi ni nkan bi ago bi mejo koja bi ago bi mesan fe lu ni mo lori o fa ti de worodu mo wa ri maruwa ti nbo wa si challenge emi o so kale ya na fe lele ajoju na dura o so yi te gba mo so yi ti won san Sheriba serin waju afẹ daba yo mi ero kan loku ti o gbe waju mokunrin kan we sherin gba mi ko lọn sanu awa na ni o ta ma so fọ lọpa pe en kini te en yewo lara maruwa ah e ja ma toro lari ji o ije yen mo mo pe olopa ngbiyanju o gbe la lọnu dudu kan dani black ololo mo to ko nu e seri emi de mo wa very observant eni environment n babara mi Sheri bo se gbonu maruwa iwaju lojo ko se onikan lo to ku. Nobody ya. Sugbon gbo de kan mo ri te won ati driver ti won maruwa tan jo ntakuro so. Tan jo ntakuro so. E ma fo kun ni e o. Ilo le ma fun mi. Ma ma wori na. Sa se yen fun mi. O maruwa ngba ta fi pa de. Ami barak, ya na barak. O ke park ni se. Se ma gbe ngba mi se boye po won tan. Tiens, fait top, ouais. Mais, alors, okunrin wa n ba sokale o maru wa n ba sikini agati e ma joko si ni waju lo ba sipiki o wa gba nylon yen lowo omokunrin o wa leni o wa ara roborobo imo to wa nu e o wa ko o wa gbe sinu ibi to ma joko si o sikini shit o gbe be en meji ba joko pi ah ni in kai ma this is de yo ba je pe mo ro pe won wo polopa sisi ko wa n di ape oku ja me command me mo ta mo ga ma so no always go with your id card ki do ma ju pe aga ki ye mi ni mo ya wo bi id card mi wa alo ma ja ri wa la eyan la ju ni o bi asa big man presenter ani la ju e opo awon eyan wa na ti turn into crime be ba ropo won oni sowo le pe won oni sin ni gbogbo won o
2: ri mama
1: o fi n bere pe oni sowo ni yin oni sowo ni yin kini je new tea se tension yen
2: gbogbo diyan ile raye yi papo ju mo wi
1: e ma bi dara kunrin wa idi so akoja o je eleko sale ba yan kan bele ni pish yen se wa CBT mi ma to ba je po gbo lowo e ka ti e pe gbonjo duna dura 500 1000 naira lo gbele driver oni maruwa yen lowo e gu ti maki akin yen mi mo wa miri fun driver yen en gbo ku die kin de ya na felele ti won so mo wa ni ore wa bo oni ah daddy fine sir oni ko ye go dun gbo lowo oru wa mo o ori wori pe obe ti so lale yi ah daddy ara e na ni ara

njẹ owo ba ba o okunrin to gbe lowo re to ba gbe si bi gbe si un so ti ba kolopa lojiji ta bolopa ba park ma wa lojiji owo be danu ni o iwo oyin le fi ma ru wale ki boy moni wo oni le fi ma ru wale owo abe abe danu apa lara leto isele wa omolu abi ise algenew ni se opolopo wa sho ti ni criminal element ninu opo shop ni nbe lawon oja won jaja ni se nikan ni mowo wa fun ku to ni fun madamu to ni sho ti ni crime ninu sugba ma pariwo na ni be lo po si owo se site ten lo se be le so po nle looto chebe ni seri ti daba yin si maruwa ni nwa o yala ogba wa ni yala o na lo gba instrumentally yala awon baba ati ya re na ni pa kiti mole pe ah olohun sa gba wa ni yan lo gbowo won gba gborun le lata gbo bese le go gbe gbogbo e lera won ni ko wo le lowo se wo tin dewu bi ban yen ko nla lonu yen ti anjo sapada won mo bi drug ni mima mo sha mo pe tora se laarin bi seju meji kadiju ka laun ko balasi boloka ba da wa dota ni ya e so kale gbo yin e so kale se ka mo boloka pe ah kini te wan si gbogbo city yen we mo ga ki wa lati yin gan po se ya gbe nkan sibe ni kile won se mo pe ko lo sanu gbogbo wa ni o I business yin how genuine it is

ma tera wa no kama ba won ma wa soro he hello me bad display ngo olohun keyan o ti fi se owo kelomi o ti de yan lalawujo olohun kelomi o ti di olisogo to gbajugbaja o ti de yan lalawujo sugbon bo ni je niuti ise ta la nse se o ma pawujo lara bawon eyan wa kan ati mo boyo ni si osu ni won ni o boyo ni si owo ni o boya mechanic ni won ni o boya battery charger ni won ni o boya organizer han wo ni an saturn awon ti se jamba ijoba ti fidi e mule awon agboforo ti fidi e mule pe won ni informant won ni informant o de laarin wa teyin ba ba wo video principal to koko soro e wo dada e notice lati bere gbolohun kankan koko soro ki ya yego to ma soro e gbo dada eyi te ba ni fana yen lowo eni kan koko soro koju baya bi few seconds lo ki ya yego to bere si soro gbolohun eni eni gbe o ti ya ele ha beni yen ba je pe o gbe arin wa na ni to gbo yo ba de bi o gbo deun o ti fe lo to bi ogun odun laarin wa o wa na meta kan be laarin wa so ini mo fi ni en kaluko wa mo ke sara e ja mo yera wa wo e ja mo yera wa wo onisi owo onisowo e bo ba ti mu crime mo hey ajo gbogbo n to le re o ajo kan to lohun to ba ti mu crime mo mi o ni o mo ni side osu ti side osu re ba ti dipo ni criminal element ko lo mo je yo fo yo nu ha nkan si obo die die awon mama to bi o ni mo awon omo to bi won ni mo iyawo to fe le ko ni mo iyawo lo ko yin se abrikila ni won ah refat expert beauty contractor ni ba fi mo gari ko de pe building ile gbe ma beauty contractor adina beauty contractor na ni eh doko yin mo ogun sala like nure ni ibikule liga deleran oni yara esami o ma ti god be with you amen and you too iye mu ni ejara ka fi so wa lafia e se are o e pin o bo je le beyan meji meta merin soro ki won o jawo ba se nwi awon eyan wa kan orisisi call e ma ri ke se lori business won ke se lori ise owo won nkan mi ti wo ki lo wo o ti ni to ba ti di pe ma ja gbo nbe ha agan sa gbe lagbaja lo lo ni ha mo bi se ni yawo ba ki emi e je mi ma mura ti ma le de

0: All right. Okay. Oh yeah, just a lady. 150,000 naira. 150,000 naira. 150,000 naira. Talo lowo yi. 150k lele yi. Ma wara ro ma relent. *347*1004*2#. *347*1004*2#. 090. Opari si 3970. 3970. 3970. 3970.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Ah, ati ko me o.
0: A ku ojumo oruko yin atadugbo te wa isa.
1: Oruko mi Musendi Kadele.
0: Musendi ku
1: Adele.
0: Adele adugbo wo sa?
1: Adugbo ojo.
0: Igba wo la tin play kase?
1: Mo tin play ti gbo.
0: Se ti je kase ri.
1: Mi o je ri o.
0: Kila de te stop.
1: Inu le ni ama ka ma gbiyanju lo.
0: Igbiyanju lo le se ka ma relent abi oda. Eh congratulations eh. Congratulations. Eh eyin le je 150,000 naira la roi.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Awon ele awa nbe yen.
1: Awon na wa.
0: Ah, owo ti coupe. Sir, ni a cashier ni a bala gini abi komo ye mi e ki wa ni ti yin ti se bi jubilation ti yin se aju ti en to cashier gangan lo ah alaji owo ti ku be owo ti ku won ti mo si awon aya ti gbo si oro da won aya ba ti gbo si owo ti I so gbo ti lo wala eso gbo ti lo lowo kan awon ya won te gbagbe bukata kale nisi owo won sare tan gbagba pati won pin bo se je niye won ma pe yi sa won bere won pe yi laipe won bere candidate si bo se je niye sa e take care awon ya ti gbo sowo hey owo tan ya ba ti gbo si so po ti lo eje ma lo fun taro e ore mi o bere eto gbenga laiwo lagbenga o yato lori lagelu eto ba mi to yo gbori agbagbe ki le fe to lori oro nu le e gbo gbenga baka na yo no yi ko to kase o e ma le gbo o ehe iwo to get ibi arin yen now bere ti e na bayi o le jowo gbenga lowo ti e wa an to wo won wa lowo temi mo ti yonda re o kan na ba fe gba ti e lo gbenga o yato bere ti e na bayi e je mi omo ya fe nbe nbi onirun gban bi agba musulumi arakunrin ti ile ibadan okay titi ago meji la osan temi ati yan pade ni kan ni ti plus 105.5 fm lori eto ta lota bo ba da go meji la yen o tun gbe nde be e tun gbope lori kase o ma so fun gbe bo ba ti gbianju e laaro ti o mu gbianju e losan wo asiri ni mo fun eyan o la go meji la e ku kale

gbogbo bi te tin gbo wa lasiko yi ibi ta fe fe eto eto fe de lagelu la wa ita tin soro gbenga olaiwola oya ton kiyin gbogbo ibi kibi te wa gbogbo ibi kibi te tin gbo wa ina oja le wa ni embe nu le ni ibi kibi te ba wa ni gbogbo ona te ba wa ipo te ba wa aye te ba wa ni wakati owo yo ni tin se ojo kokan din ni ogun osu karun odun 2026 on la fin kin wi pe eku ti gbo wa e si ku amoju ba wa gbogbo eyin eyan eyin te nbe lori Facebook ti Lagelu FM 96.7 eyin te nbe lori TikTok ti mi gbenga oya to live gbogbo ibi kibi te tin gbo wa e ja ma kin pe aku ami ti ba atamoju ba wa ba mi to le to yi won ni un tin ba nsele tin ba nsele lotun tin ba nsele lusi adua na lo ya mo gba en to de la ri olo mo je ki nkan buruko kan gun sodo wa sugbon lorilede Nigeria yi adua na ni gbogbo nkan to ya mo gba e ja mo gba adua ki le le da adua ni ki lu le da adua ni ki gbogbo bi le da awujo wa ni ibi ise wa ni adua na nu ya mo gba ka si mo ran wa lowo gbogbo to nsele lotun tin sele lo si en ba lo nji pe okan ohun bale lasiko yi a je pe boya eni na je eni ti tin dun ti o gboro tabi eni ti ko loju o lo le so pe boya ohun sun ohun fi ori lo supa ohun sun daada sugbon fun gbogbo e lo e ja ma gbadua ti orilede Nigeria yi yo da orilede Nigeria ta wa yi yo da e mo ja ma fenu sa ta re pe ko le da mo yo da olohun ni o gba sakoso agbara ijoba nikan o le ka agbara ijoba oke ijoba isale o le ka ohun to ya se ni pe latoke ati sale gbogbo wa patapata ka dijopo yoba ni pe bi o ba lo wa ara lenu ajojo le mo sari afoju gbogbo wa patapata ni o ye ka jo dijo papo lati ran ra wa lowo ojo ni ti wa e seun

0: Cherry ka soro gidi
1: gogo re lo nfara
0: ka your sentiment ku
1: ta ba wonu aye a ri paye dogo lo ori le ede ide
0: adua to ya ma gba ni pe nkan buruku oni kan gun sodo wa gban bi nkan ba nsele lotun tin sele lo si awon tawon kan duro be ni pe nkan kan o sele
1: laye atijo
0: ti gbogbo e nlo
1: ojo nro la
0: abi boya ba se wa nbi bayi awa ni oye ja mo se to lo be ni pe nkan kan o sele
1: oye
0: kuda adua to ya mo gba ni pe nkan buruku oni sele so de wa
1: oni la oforogun
0: sugbe tu je wa wo bo ba tu wa sele si bo mi nko
1: lajiwo laju olaju lo de lo baye je awon ton so
0: awa ta wa gbogbo bi ti ani pe awon ton gbe eyan ti gbe eyan
1: yi
0: je mo ipe egba gbe jogun logo awon eyan na gba be koja
1: wahala ma sele o dugbe dugbe
0: bi igba ti eyan ba ni boya eyan ni adiye to po ni poultry ti odun wa de to si fe pa o fe lo adiye fodo ko ti kankan to family apelu
1: oluwa o fe
0: ko mo enikeni inu won ri o jo nfun won lo nje ni bakan na ni to ba sinu bi to ka die si yo kan wo kan ile to ba ko si lowo lo mu adua lo ya ma gba ko lo ba mo ja se sababi bu
1: ese ngori ese lojojumo aye ma do bi ripo
0: gbogbo ona tan so yi ko se nti o le gba be o mo wi so pe o ye mo fi nkan kan sori Facebook mi abi lori TikTok mi lo se tun lo o ya ma madua ta ba sami si e mo pe laye ta wa eyin na wo awon agbejoro eyan ba gba ona kan yo won gbona keji jade si yan awon yi gangan won le tu awon eni won mo ofin won le tu won mo ti fun tedo edo ki ati gba nko gbe ofin yo ba so pe enu olokunrun ni fi piku eja ma madua ta se
1: omi to koja o olowo aye wi
0: gba ta ba ni pe a fogun le yo dokiri so ya je ka ma so pe dokiri
1: tala eke yan rara
0: iya iya mi
1: tala eke kila o omo olorun o we yo
0: iya mi amoke
1: iran lowo oluwa
0: ya ma soro kan wi pe ti nkan ta nje ba ti tan nkan ta mo je loku ta to ni rice to lewa to ni yogede to ni gbogbo e
1: se fe oraye wole
0: ba o like rice abo like yogede
1: ti won mu
0: o gbajumo rice yo face e ta to ba je rice tan nkan to mo je to ni stress o pada sibe
1: ni
0: ti o ya mo gbadun e pe ko mo si bi nle yo dokiri nigba ton ba doju gogo awon agbofiro ton doju won ko okere pe okere yi o hotspot yi o flashpot yi o ni ke doju ko awon ti won so se bi eyan la won na en ti o ba besu jeun po si bi re ogun se won o ni pawo da se ni se ko so bi ko so gun le yo dokere ni a mo so ni abi ko ti e mo so gun rara

0: ọlá
1: jẹri tó bá di ọrọ ìdílé
0: oya osana
1: wo waju e ko wo egbe wo tun e ko wo osi e
0: oruko ma ro ka o ile
1: ta lori to ran olowo
0: ile oruko ma ro
1: ta lo ni impact ninu aye e en to wa ni impact ninu aye yi
0: baba ti mama
1: ti o ba si mo
0: opo
1: bawo gangan
0: tu opo
1: lo se leave
0: ti fori sanpa
1: teni o ba si ntosi abi boye ni fi ole ko si lodo ti e so le leave dada ti o ni affect saye re o ni yole ronu si ra re kan bi ibere mo pe mi fun ra re kan wo eni to nse tin tin tin se
0: lori on town
1: ti o ba se mo se mi o ni mo lara
0: a je ki gbogbo agbaye ko wa
1: lo to ba je pe o mo lara amala ta ba fe je ko sofo oko ni gbe sorry jari amala ta ba fe ko sofo a pon lewe ni oko to ti si si aran ni gboko iru eni na edakun
0: mi to sale to yi e to yi lagbara o
1: eyin sule ti e eda bobo eje o mo riri re eje o mo ipa tin ko nu aye yin e mo se bi eni pe e ri e mo se bi eni pe ko ja mo nkan kan e mo tin ti ti kuti o ba soko re ni se nkan un toko re nse tin tin tin seun to si mo pe ki se pe boya ko ni ki se ke boya o ni pe o wa ni wa paro fun o ori tin tin tin seun appreciate e
0: je ka so mo wa
1: diju e ko wo pe un tin se ti o ba se mo bo lo se leave se ko ni affect e lo to
0: oruko
1: elede o doyo olorin emi kan won korin kan won ni ibi made

to Georgia. Intend message me labenu gbogbo yin mo ri o baba mi Kende Abdulaziz e se ngan sa ile ni o ba ti tu opo igbe alagba ki mo ri yin ori sanpa toni to nero mi wa make fa lowo ladejo awon kegbe re biola yari yari dupe ga mi no si odin belo up corners eto yi no ba o joja pe ire oku wa ni o ti ma gba wa ni yeju oye na lohun jo bo si le yin o ile oro asiri lo aba yin yo last last eni koko

0: Basa. Beyan lowo loro bi kon koyokoto. Bala fi o basiko da. Abi so wa da ni. Airorun sun. Ara tita. Sa gun sa gun. Keyan me dagba pupo kon ma rin ko geko ge. Keyan ma le gba pa tese. Ki won ma gbeyan sega. Kore o ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese o ma kan yan gogo. Ki bata o sesin bo lesin yan kon ma mo ko ti bo. Keyan ma ru ma gbe. Opo lo ti lori sirisi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya jija jeri jeri. Aile mi dada idakole. Kon ma kore o ma le se dede. Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Kata de gbe gbese ni kia kia. Kedo wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gbalode nbe faye o. Lati ma bi arun sapa ma si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina. Gomina pile oyo tele ni felele nbadan. E ka le se. Mo jo yin lola complete. Iwo ro di badan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enta tadu ale. Lama toni toni.
1: Ni West Midlands Open University amu ki eko wa larowoto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2500 naira fun abala eko kokan course unit yan ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi lo sese pari ilewe girama direct entry abi ofe ayipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko ore di memuse
2: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espeli celery
3: s e l e r r I e
2: salary ah boda mi espeso espeli ni o di salary oya lo pe gbiyanju espeli turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
5: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: wa pa niwaju ta won jo e mo wa pada so mo pada so baga igbe se gbadun agbe ke ti ma bo mo ni a so advisor ni da ti se tu ta
1: eyin ati egbon yawo yin won ese tu
0: eni ati yawo mi
1: okay eyin ati yawo yin e ti se tu up to now
0: se
1: tori pe se egbon yawo yin ni o je ki are eyan ati yawo yin gun abe ro boya yo so fun yawo yin gba to ba dele
0: yawo mi tin soro a tin soro lo pada lori phone but se mi tin lo je ile won yen ibe lo nje mi o wa de ti
1: e wa wo wi pe e fe foju ri pe be ba ri to mo lo ko mo lo soro isi ta bi
0: be ni sa
1: o da mo ti gbo yin awon eyan o da si mi o iro oro yi ko ko mi mo ti mo le so siru nkan ba awon eyan o ba yin da si abi eyin ara ile o sa ye yin ba won ni kini kan to se sandin ni e sa ti gbo eyin te ba mo e sa ti mo nkan ti mo so ori iru nkan ba ohun eyan tu gbodo mo tun mo won danu mo ju lori radio opolopo mo padugbo bi kan be kini kan e ja kan so iru nkan to sele yi ile roke boya kini arakunrin won mo tan le se ni o won lawon tori be won pale awon ana won ti won pale ana ti won o lo be
2: ewo tun ewo si baba ti gbe ka
1: hello
3: hello
1: yes mo gbo yin ma
3: ma mi te karo sa
1: yes ma ki lo pa yin lerin bayi
3: igba te ni won ni map lowo
1: eh won lawon lo bo mi ni
3: lerin nkan to wa oro yi ko yin ma o simple
1: eh eh
3: ta ni yo simple sebi ohun ati yawo e ja ni o de wa ni agbo o de fe so ko se ngo kan igba ti se pe ya lo yin ale o lo se kini to o ba le ni o de fe o de ba bu egbon anti ko de ba ti ka lo jo se ngo kan si a ni pe oro wa nbe ko si ngo kan be na ko so jade o bo se wa niyan o
1: o da ma o da o da
2: e se adupe ba mi to o tun ti de ipele ipele le to yi
1: hello
4: hello sir
1: yes mo gbo yin ma yes ma
4: ko tin pa ka pe le kan yawo mi o
1: ko lo family
4: house
1: ko lo family house won ko wo street
4: so se ti won mo pe inu oja to hun tanu le gbo yawo se yo se ti won mo pe da to hun tanu o ni obe kijo ta pelu yawo re a wo ni lo ni ko tin to ko pelu gbogbo eleyin
1: yo wo street
4: se bi le ana ni o mo re bi meji lowo e ka le ka le e ba pari ija yawo mi opon a wi pe e ba re nigba to ba ni ibi to ba to gan o le wi le se wi se to n se ni oni le wi oni le wi
1: o da ma hello
5: o yato
1: e yi radio yin lo le sa
5: alo yato
1: yes mo nlo
5: aro wa aro ambe la ji se
1: aro
5: o da ni lo e ku se
1: yes sir
5: keri ko lagbara rara òun ni òkú ìṣètọ́jú ó pa ní ìjà àti ìyàwó ẹ ẹni tó jẹ́ gbọ́n ìyàwó ẹ ìjẹ́fẹ́ ni ogún òun náà náà ṣe ẹ̀kọ́ ìjẹ́fẹ́ ti tó ṣe ẹ̀gbọ́n nípa òun ni òun wà sí àníbẹ̀ kí ló náà ṣe ń yẹ òun ni òun gbọ́ ọkọ yẹn ni tí ìṣètọ́jú tó bá ń gbọ́ wa ó bá ti lẹ́yìn ṣáàdì pa ní ìjà àti ìyàwó rẹ̀
1: àyè
6: wà
1: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ibadan
7: Mega Crusade 2026. Emi awo oli. Ibadan, e ku orire o. Ipela kan ti de lati odo Olorun wa. Ijo God of Fight calling for all souls ministries pe si ipade agbara lojo meta. Iti o ma waye ni ile Ibadan. Ti akorire nje ase tun dari gbogbo aye. Authority that leads the whole world. Iti o bere lati ojo kewa si ojo kejila osu kefa 2026. Ipade yo ma bere ni agogo meri role. Ibi ipade ni ile iwe oba Kiyele Memorial High School. Alubu Bashonuru, Ijapa Ibadan, Olorun lati enu iranse re, Prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel, ti Shetan lati pa gbogbo ọkọ pade, pẹlu wa agbara ati ise iyanu. Olorun yo se ohun ti ko se ri ni ilu Ibadan, nipase pade yi, aro yo rin, afoju yo riran, laisan yo gba iwosan, ireti yo pada wa, ibukun, itupale, ati oro asotele yo wa, eni ti Olorun yo lo fun ise ami ati agbara ni Prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel. Shetan lati gba Olorun ipe funfun fun gbogbo ọkọ pade, awon boss ofe wa lati gbe owa si bi pade, lati iworo, mokola challenge ojo egbera riri igbare ti de ko wa pelu igbagbo e si gba ohun ti olorun ti pese fun yin fun ibere pe 08032803045 tabi 09057137367 e tun le tele wa lori ayelujara Prophet Odedoyin Olawumi Ezekiel ma se pada seyin olorun duro di o
8: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
9: S E L E R I E celery
8: ah boda mi espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
10: T U R M E R I C turmeric
8: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
11: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
12: Ni West Midlands Open University amu ki eko wa larowoto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,500 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi lo sese pari ilewe girama direct entry abi o fe Ipada HNDC Degree University O Rorun pẹlu WMOU kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road O tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikan ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko Ore, dime mushe.

0: nkan tawon yen gbedo gbo o
1: ah iwo ko lo so fun mi
0: ara ani awon mejeji ni won so fun
2: eyin gba igba kankan
0: iwo ko lo so pe beyan
1: beyan ba iwo ko lo so pe en to beyan ba tin telephone telephone ba yo da america
0: te ma fi phone
1: oni so pe teyan ba mu phone to fi zabia o so be abuso
0: to ba pe gbefo
1: oh he oni teyan ba matini teyan ba mu phone
0: eni ko mo so be
1: ta lo so be
0: o so fun mi ni
1: ta lo so fun e
0: allegedly
1: matini o wa mo ka mo yan ni kokuko
0: nkan kokuko nkan to so fun mi mo wa ni akin so fun to sumo mi pe ah
1: mo wa so pe se wo na ti se to ba ti se to se video e de kari video
0: won ni ha breading kari
1: won ga breading kwari o wa fe ma sare lo be
0: o so fun mi
1: kwari tibo kwari po
0: pe kwari pe gbo be ti di
1: kwari
0: po
1: won wa
0: ha breading
1: ko wa ha
0: breading ah breading bo
1: o si mo we yan wa pe koda ko ni won fe won ga sin sin
0: ngba to so fun mi mo ni ah
1: ngba ti o ba to se ju be wa
0: eni
1: asin sin gan ti
0: be ku o ni pe kwari mo je kokuta to ma wa nbe mo ni ka ni ready lo wa men tan yo ti kan le yo ti di papa jawo
1: kini wo wo ti nu be
0: pa ko ta wa
1: la
0: yo
1: iwo ba le to so ku so pe won ha ready
0: en to so fun mi ni oni be oni bed yen yo fi je e wa laaro bed yen o se yo fi mata ale yo tu fi mu e wa to se ku la
1: laaro Hello, Mata.
0: Hello,
1: Mama. Mata, no, wow.
0: Mata, no, wow. Lady.
1: Hey, old lady, fine, gone.
0: Oh, fine.
1: Lady, lady, dadan.
0: Lady, dadan. Dadan. Hey, wo, aki kabo si ka gudugbe futo so ti toni o. Ibi yo wo to je pe wa te ti le ko si te ti nduro de wa.
1: So gbo pe do se crack ti won ti gba be ni.
0: Mi ti gbo mo se gbo bayi ni
1: o. O se gbo ni.
0: Mi ti gbo. Ah. Mi ti gbo.
1: O mo mo ti e crack.
0: In bro data network yen se bakan
1: network
0: network
1: se tawo yan ba tin so net kini ko ma se network to
0: ara network phone ba ti gbo gba o lo fi na
1: igba to wu o de ka mo se ba se je keke
0: igba to
1: wu
0: o ni
1: won pe malu
0: ati de o ati kawon royin de awon royin gudugbe eleyi to de pe a mo fun yin to si je pe jeje pa fi mo nderu ba yin sugbon lati fi mo kora wa lawon eko ka mo fi siran gbere pako ka tun mo fi mo to nse laye ka wa ka mo ba sun le
1: eh ma gba ma sun le yen tun la o tun gba o lagbara po
0: o tun gba bi kan royin gudugbe mo sun le keko o yin sin ni ma lo sun le on le yowo lori card yen o on ti yowo kan bayi ninu royin to lo mi
1: o yowo
0: o yowo eni
1: ninu card abi ninu pose
0: ninu card ni o gba card yen o tun wa lo o tun lo gba le mo koro yi fun ra ilo fun won ka
1: card
0: olorun olorun sa na ni ni mo sun
1: ma sun le o
0: ori peti
1: orisirisi lo wa o
0: jara re martini salau lo ko mi
1: titi la yu akisola ona ni oruko ti mi
0: o ba wa so le kabeshi kabeshi
1: kabeshi
0: olohun o da wa lorisirisi o tun gba be yan yo si
1: e je kin kin pe e ku dede asiku yi
0: a se mo se ri aye
1: o
0: ro le
1: o ri lori phone re nisin
0: lowo ro le
1: o ri pe kebu ki o pe o nisin wa ira ni o bu phone o ti bu soke
0: mo sa ji
1: o wa ko si sora dugbo yin e ti ri gbogbo yin ko phone o ki te o ko si sora dugbo gbogbo yin ah
0: ko se durowo phone o gbo ro ku atupa gbo ro ku
1: atupa
0: ibe ni o ibe ni sanu
1: ati pe lo gbe gbe lo gbe
0: pe yin e ga
1: gurugbo ero ilape ikoni lagelu re 96.7 fm oke to gaju ikilo awon royin ta pe ni gurugbe ni royin agbose agbose hun eleyi ti o ma nsin wa ni gbere ipako wi pe ka se daada o ka se jeje lawujo mo ba yanja nibi ija ni ku wa inu re ti mo bi onu ile je ko mo nu ile bo ba si mo nu ile mo fi se kafa la felo mi o mo na mo re na kuna mo fo mo re leti
0: mo gba do mo kan
1: mo po mo ba re ni baja
0: mo kan
1: tabi ko wa bi bed ko mo fu bed tori owo owo le owo ele owo le mo ruwo logi
0: iwo
1: lo lowo re mo kan o bed tinu ma tin bi o ba hun
0: bo ba ya kan bi wakati kan o sun lo di
1: o sun lo nbe mo lo kan yan lese ni gboro to ba bo sisi to ba kan yan lese gboro to ton ba lo le iwo na gbo ni isin ti martini ni won habred inquiry to yelo bi ti to fe gbonu pe
0: o pe mi ni isin pe inquiry tibo
1: inquiry tibo
0: update yen leyin eto
1: e gbo mr martini yen ni won habred inquiry
0: inquiry tibo
1: se ta na le wa
0: eni eno ti so mi ti o je gangan
1: ke so
0: bi so lohun so fun mi leyin eto
1: se sangross ni abi
0: ah wa mo bo se ko se so ni won pin bready mo ya
1: eni ti mo sa ba pin ge bready baun eh martini salawu ni
0: o mo se won a jo bready
1: gbengo yato
0: awon to won pin bready
1: awon pin bready
0: a ti mo wa lo
1: pin bready
0: won ti jale o
1: tabi dukman ti dani dukman ti
0: owa ro fere
1: e mo pin bready
0: oro owa ro fere lo ka ilu mi si ilu mi dun e ni o wa gba bready ni o si gbe ti ti o fi mu
1: dani
0: o se gba le na na lo
1: lo ti cream lo ti bready but
0: oni ba je mu yan
1: ti o o ti ri bready o mu si
0: o di san o kun doke ni ibo tu lo bi
1: olomi
0: iki omi ni o bi
1: no fi ro amudale ni
0: orilede yi
1: to o da ibi lo pin si
0: ibi ni
1: orisirisi awon te ba fe
0: o wa le
1: ah
0: many
1: nigeria many
0: o wa le
1: to ba nfe lo ni ranran o ko side bu eri o ba ri
0: ko kan mi pa
1: bondu la mo pe wa to e je bere o
0: o ya bere
1: eh awon iwe iroyin ojojumo le wa nigeria daily post won la nfa ni ati wa so di punch wa na wa nbi bayi o ke olorun ba ko dakun ko ma sanu wa
0: ami o
1: won ni opolopo awon eyan ni won farapa o yun lasiko igba ti oko akeru kan to lo ri fi oriso keke lese meta kan ni pele eku a fi suru sa kolorun ba ko dakun ko ma ko wayo e mo gbo ninu royin ti a pin ni gudugbe
0: lo ipinle eko bakan na lo je pe royin to nbe lowo mi o na lo je pe o je royin ti gudugbe gba ni oni ipinle eko oni arakunrin kan ri ile to le pe o nsise ojo re won lo nta shawama oni bi to tin ta shawama na omo elegbe ko kan ba ya lu won si yin bon lu be lo dagbere fun aye yi ki lo ni shawama se fun yin te fi yin bon lu e mo gbo losan toni o
1: mo se o
0: o ta ta ama e
1: de de
0: won si lo be o si
1: ke lo fe wa bi ki ura ti
0: o na ti e gbo
1: na gbo wo ki lo se fun won
0: ta lo se
1: ti wa to lohun ni dariji
0: to le dariji ti o te so pe
1: ah dola po se ina ti wa nbe ni inu ti wa nbe
0: o ti tan na
1: mo ri re wo bi to wa si mo ti ri lo sa nlo to nbo towo yen lo
0: wa customer re awon customer re ni o ti tan
1: abi e si si wa nbe he so go dola po go lu si de ah o ti da daily post gbe akori eleyi
0: jade kilo so
1: ni ipinle ogun won ni owo osikun awon agbofiro awon ti won ri si imototo ayika o te awon eyan merin lakan eleyi ti won se si ofin mo dale oju titi se mo pe elomi ogun ninu nylon ba ti o mo lo sa yo kan wegbe yo wo ti ba to ba jule olona to ba wa sesi fi taya moto re te ora
0: de
1: lata gbole lo ti gbe jade
0: olorin
1: kẹni kan wa wo so funfun
0: e gbe meti meti
1: kẹni kan wa wo so funfun ko sesi
0: ah yo wo ririn
1: kini iwa buru te awon ora dudu yi losan ni mo nfe si
0: awon wo ni kini awon wo ni lakoko ta wa
1: losan ni mo nfe si to ba ti gba bi ta awon ora dudu yi wa
0: ko ja
1: mo nko kini
0: o mo wu
1: to ba di osan bayi mo fi bi o mo bolu
0: yi mo wu
1: ti awon organizer ba be yan mo keke yo mo wu si ni
0: kini wa be me to fi wu
1: ko ye yan
0: ah
1: ko je enikeni ko le so
0: o ta nwu na
1: ni o ta nwu ni sugbon ma sesi te
0: ma de be
1: igba yen lo ma mo
0: to wa nbe o ti mo bayi
1: o mu o
0: ha
1: mu o
0: mo wu ma wu
1: awon eyan gbe nkan ki laye
0: ni eyan gbe
1: ah ni awon adugbo ni
0: yo ti yo won ju free
1: won lo
0: o ti lo
1: tabi kelomi mo lo sa ko kan wo tun ku wo si to ba ya wo nu gbo
0: se o ba koja be yo ge firi olon sa
1: ni awon mo nla nfani ati ri won so mo pe owo odaji la ma ku
0: ni o to ni owo odaji le ma gberu e fere fere lowo odaji
1: elomi agbe ike odada ni pelu mi ninu age
0: eh kile fi lo se
1: ko fe lo danu
0: so fe lo wo eti ori ko ni
1: on lo ko ni lu ko agbado o ko agbado idaji le yan de ma wet
0: ma muru awon yen
1: olorun ko te gani aru awon nkan ko wa de ko ye ke awon ijoba ko fi mi se awon ti o mo nu won
0: o ko le wa bo si oju ona
1: awon
0: yan tin koja
1: eh ni le won ni ko si nkan kan le won
0: no plan e no
1: ko si ninu plan ni
0: ko si plan
1: ko si no plan ni le won
0: e ko le ko si bi de
1: won si won de gba be 2000 naira ni oshu kan
0: oju kan o ti o ti
1: lewo o du kan je 24000
0: o ti lewo ni
1: ka te ka ma gba 5000
0: president
1: ko son fee je 25
0: pere ko ba balekun je le e wo
1: olorun ba wa yanju re
0: ami olorun wa da si
1: so kelomi to ku o ko to ku ni gboro yo ti kokko yara re le
0: o le lomi mi ma ya ka ki won para won si bibi to wa ibi to teju o se yin mi bo ni ibi to teju e e sa mo kan le kan e wa bo ta o di ro tola mo
1: ada to ba je wi pe iwaju ta
0: o
1: ni won ko kini toilet yen si
0: eh
1: ni iwaju ta panu na fi ko eyin te wa fe we e wa to bi merin adre ti roll paper ti le lo ndani o ma se mejeji papo
0: papo le kan ya lo o di se study nbe
1: ability study
0: disability study don ki o to le ni project kan
1: ni mejeji lo ma se ni nbe ko to jade
0: mejeji ni
1: o wa ma pe ah ma ora ma ti ni e jade
0: ma ora ma ti ni e wo ipinle ogun je ipinle ogun la ma tin ibo ipinle ogun to je pe iroyin to be lowo mi na lo ti sele bayi o on le se olopa ni won ti mu eni afurasi kan ni odun meta le ni ogun isola mu iwa on ni o lo ranje lowo olunje ni ni e fun mi rest
1: o pare si
0: o ye fi pon mo si
1: ehn
0: e fe yin si
1: eh
0: iyan muta e fi jolo si
1: to fi jolo si
0: o fi jolo si e fe wa di e si
1: juro
0: o ba ni a owo da de se transfer ibo le mo se transfer si
1: on ni open
0: on lo ba open asi o wa se e wo mo ti send die o mo ti send die on la se
1: o si tin gbe kini o ki ti pe
0: 22 season ni ke 22 season lo
1: o lo de re si o 2 season
0: 2 season ni to ba ti o ti se lowo o ti screenshot e
1: do ni bo la se wa soro wa si
0: o ti screenshot e
1: pa o ti screenshot e si o re
0: send die o 2 season
1: mo se ri 2 season
0: 2 season wa ni a
1: ogbeni ti gbeke
0: e ti ro mi ibi ta se dunu o mi ra e kon de de 27 le ke se
1: ah
0: 27 mo
1: mo de wa ni cash o mi
0: e ti wo wo nkan ah o ti npa eje o ti kan e le kan
1: ju e du o e le lo o
0: e mo gbo o so
1: alaye
0: 2 season
1: alaye fe de re
0: si ati ati wa 2
1: ati jolo
0: o ti se pamọ
1: alaye ra jolo si
0: o lo ti nlo ni isin 2 season
1: format aye
0: 2 season jara re o kan ma se re si
1: ba ye demo de rowo ko to ni pe ori jolo lo ti mo to ba fi ri owo a je pe iwo n se sara
0: nti e sara nti enu
1: won si mo n kiri ka be to won ni awon afurasi ajinigbe meji kan won wa ni akata awon ile ise olopa nipinle anugun bayi o won ti mu won be lodo won e mo gbo
0: ìpínlẹ̀ edo wọn ni pé àjọ ti ndla náà ni wọn ti mú àwọn afurasí méjì kan eléyìí tó jẹ pé wọn ni wọn mú wọn lọ sínú oko eléyìí tí àwọn ti ń gbé àwọn gbó làwọn kan gbé lọ ni wọn ni àwa la ní oko yìí wọn ni wọn ti mú wọn ibo náà ti mú wọn ibo lóko wọn wà ẹ̀mọ̀ gbọ́ lọ́sọ̀tẹ̀.
1: àjọ tó rí sí ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípínlẹ̀ èkó tá a mọ̀ sí lasma wọn ni wọn ti kó àwọn òṣìṣẹ́ wọn jọ wípé àwọn fẹ́ ṣe àyẹ̀wò fún wọn àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ìmúyányán òkè
0: kan o bí o sì ń ṣiṣẹ́ bí o sì ń lọ.
1: ọ̀gbẹ́ni dọ́lápọ̀ ṣé ò ní dí a lọ báyìí wọn ni gbogbo wọn jókòó wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn ni pé kí wọ́n ti sọ ní èmi ni dọ́lápọ̀.
0: àná wọn pé bẹ́ẹ̀ rí nǹkan rí
1: ibi tó ti sọ pé e de ka won joko ku oni e de
0: o fodo o kilo fodo e bi se gbe
2: baba ibaru ba mi segun ibile ko pe meji jake dado ile ibadan
3: ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti won eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
4: Dr. Scrap Recycle ati tamoto di rorun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin tohun ti oko ti nkan kan o se te fe ta ke fi paro oko ke to fi upgrade bo se car truck Australia, ipo yowu kimoto awon wa Dr. Strap ora lowo yin e kan si won 09083301333 09083301333 09083301333 and do won lori Twitter Instagram ati Facebook ni at Dr. Strap Recycle Dr. Strap Recycle de moto tita di rorun
5: Ibadan get ready heaven

0: ta gudugba iroyin wa gbera to ba ipapapa
1: o bere
0: ah ko ma se dara duro de ni papapa ni ka ma mu he olorun o sanu wa iroyin akoko tin be ni owo temi yi o ni jo ti ebi ba npona gbogbo woni o ah ni lanfani lati rin loju ona
1: ami o
0: won ni opolopo awon eyan ti won wa ninu keke lese meta ni oro kutu ai lojo aje monday lana no ni won mo fora pa koda ala won ni oko kan o na ni o lo re kolu won ni federal bus stop ele to wa ni ipaja yana ipaja ni ipinle eko awon ti sele soju won se lalaye fun iko niroyin ni pe isele alagbara isele dede agogo mesan ku iseju mewa ele ti oko ayokele honda yi to lo re kolu won won ni awon eyan ti nbe ninu keke lese meta ti won fori sora won keke lese meta won ni fori sora won ni bi eyan mewa lo ni ifarapa koda ala ele to tukun eni to je to wa oko keke lese meta ege bi won ti se so won ni obirin o na ni o wa oko ayokele ti honda yi boya ru lo ba lojiji ni o boya nkan kan lo sele ni o koda o tun lo re kolu awon ti won gba ile loju opopona won ni kini ba foju po o ma se o won ni lasiko ti isele isele se mo pe ko le se ko mo fa lobolobo ati sukere fakere oko loju opopona won ni gbogbo awon isele yi lo fa ni iyanu paja leko lana awon eyan yi ni farapa gan ti won sare gbe won won ni koda omo kekere o wa laarin won won ba gbe won digbadigba o di awon ile iwosan to wa nitosi ati ile iwosan to je ti joba tori bi kaluku ba se ni ogbe lara si ni won se ngbe lo si ile iwosan ti won se sise itoju re nibe na ni ile ise olopa eka ti ipinle eko papa ti lo nibi ti igbele ti sele guwan division ti won ti gbe nse lalaye pelu ajo to ri si lilo bibo oko nipinle eko lasima ti gbogbo won ti ni won ti sare si won lati pe won lo si ile iwosan no se nse lalaye pe se ri awon a n wa oko loju opopona o gba ifarabalẹ gidi tori pe ko seni to le so idi re ti obirin on fi yabara pelu oko re to n wa lati lo re kolu keke lese meta mejeji to fi fi ori sora won to fi di wipe awon eyan ti nbe nbe won ni ifarapa koda ala ati edupe o pe emi enikeni ko bo si ninu isele alagbara won
1: ipinle eko bakan na na lo je pe iroyin to nbe lowo mi na lo ti di gudugbe o eleyi to si de pe iwe iroyin punch na ni o punch iroyin ohun jade bo gan ni sele ohun ti sele ki lo sele to fi di gudugbe won ni arakunrin kan ri eleyi to de pe ise eleyi to yan layo won ni pe lati ma ta ohun jije eleyi ti a mo si shawama won ni andy lo ko re to se pe ni agbegbe sangotedo

0: ona lo tin ta ni ipile ti eko lohun iwe royin ti Porch Metro na lo selaye orun sita be gurube eleyi ti de pe o be sile ni ojo abameta ni dede ro le ganga nigba ta arakunrin ohun to nda won ni bara lohun oni be ni awon arakunrin kan so kale lori okada to si je pe won da nkan boju ni oni nigba ti won debe ona ni won si oju won ti won so pa won fe ra sawama oni nigba ti won ra sawama lo na lo nda won lohun oni nigba ti won di pa won customer to wa nle awon ti da won e da won lohun e de kan lo oni nigba to da won yen lohun tan no na won ni ko da won na lohun oni nigba ti won da won lohun lowo ona ni won fa ibon yo ti won si yin ban fun won de idi ti emi ti o fi bo lara re o ma se o ona ni royan won so oni ye gebi isele won ti wa sele tan na ni won ta sori okada won ti won si sa lo egebi we royin Punch Metro se wa ko royan won jo oni enikan ile to je pe o nbe lo kan ti ko fokan si sugbon ngba ti ibon dun na lori pe awon lo sa lo yi awon lo sa lo yi won ninu pon ona ni ande wa nigba ti awon olopa debe ti won si gbe lo sibi ti ile iwosan ibi ti won ti so pe arakunrin ile ti lo won ni ege bi isede won se wa sele to je pe opolopo awon to nbe ni agbegbe ohun na lo selaye ande ege bi en to je pe o mu se re lokokodun to je pe o si mo wa pelu alaafia pelu gbugbu awon eyan ni ki lo wa sele ki lo fa nigbati en to je alukoro ile ise olopa ati ipinle Eko ti o di tun salaye oro ohun sita oni isele ohun ni awon o le so ko biya awon elegbe okunkun ni isele ohun na lo bade sugbon awon tesiwaju ninu ise iwadi ohun ige be na lo je pe iwe iroyin kan ile to pe oruko ara re ni Confrana Inja to je pe n be lori ayelujara to je pe gbohun to ba ni se pelu awon elegbe okunkun iroyin won lo na won gbe sita ibe lo ti wa salaye pe pelu ikolu ta won wo yi awon mo elegbe okunkun ni awon lo mo n se bayi awon lo mo n se bayi awon lo mo n se bayi won ti wa salaye oro ohun sita ibe ki awon olugbe agbegbe ohun to ba ti kefin irufe awon kan bi awon da tan boju ni awon awon ko ra awon lowo owo ti won lo ki won tete ranse si le se olopa
1: a fi suru sa ki olorun ba ko da kun ko ma sanu fun wa ni ta de duro
0: ami o
1: ori ede wa Nigeria tori gbogbo ojojumo ori ni ru ironu gbojo ni kaluku fi rin oniruuru iroyin ati sele lo si sele ni ayika ati agbegbe wa afi kasa ma fi gbogbo ese owo olorun pe ko olorun gba sakoso won ni ile ejo magistrate kan to fidi kale si agbegbe Isabo ni Abeokuta o na ni o mo ti ni ki awon merinla ototo kan ti owo te ki won lo si ogba atunse tuniro fun odidi ose meji tabi ki won san owo itorun won ni won fi esun meji ototo won fi ko Karim Sherifat Iswat Ololade Ojanuga Esther Usman Babatunde Blessing John Falodun Bukola Agunbe Adetitilayo awon to ku ni Oritogun Samson Oba Saidowo Solomon Adelani Latif Saidat Taiwo Abimbola Adeniye Olayinka ati Precious Adeyeri won ni eni to ko gbogbo won gidigan lo si waju ile ejo na lo je osise ajo to nri si imototo ayika nipinle Ogun Sanitarian Abolaji Dasaolu ni dede agogo mejo lo rokuto ai ni won ko won lo si Tekobo ni Idiaba ni ejo magistrate ti nbebe wipe nise ni won gbe ile sibi ti o da oju opopona eba titi ni won gbe ile si ti owo fi te won won ni awon ile ti won si gbe sibe yi won ni o seese ko tun da wahala mi ile ni ayika ati agbegbe wa tori orun re won ni awon esisin won lo ri mo fowo ba mo ba si tin fowo ba yo di arun nigba meji lawujo bo si lera fun ilera eda ohun na ni owo si te won o won ni papa julo nigba ti ojo nro won ni mo se bo tanu ton ba si ni lo da ile si oju agbara to si je pe bi le n ba se nkun o seese ko lo se akoba fudukia elomi do tori e ni owo se te won leyin ti ijoba ti won ti ki won lo pe mo gbe ile soju agbara eni mo dale si oju opopona eji mo gbe le si bi ti ijoba o fowo si ni tibutoro ipinle Eko sugbon won ogbo o won ni nigba ti o gbe idajo re kale onidajo Osam Obaleye oni esun meji ototo ti won fi kan yin nigba ti awon wo fin won ri pe eje bi o eyin meren rayi e wa mo lo sinu ogba atunse tunero fun odidi ose meji gbako le lo nbe sugbon te ba mo pe agbara yin o gbe ke lo odidi ose meji ninu ogba atunse tunero e san owo itoro kan to lo bi egberun lona mewa naira 10,000 naira won ni eleyi o je eko fun elomi to

0: níbẹ̀ yo o ni arakunrin kan ri to je ni afurasi ile to je pe owo te ni agbegbe ti won pe ni idowa lohun won nigba ti won mu ni alagbado oni be ni arabirin o tin taja oni nibe lo je po ti lo ra oja to si ra iresi to rewa si to fi pon mo si oni o tun fi eyin si
1: o ra jolo
0: won lo ra jolo wa o gbagbe jolo oni be lo ti ra oni gba to ra tan o na ni o na wo pe e wo ma won ti se owo yin o mo ti se tu
1: ta o se wa ye wo mo ti so owo yin o
0: si si yin o oni arakunrin ohun lo ti je pe o tin se ti pe o ko re na ni adesola mu iwa won ni o tin se ni agbegbe alagbado ni ipinle ti ogun lohun won to ba ti lo raja bayi ni o se ni to
1: ya je ta
0: mo ti se o mo ti se o on ori si o ti ni lowo on 10000 na ti wa pamo mo ti se o oni ko ni je ko ju iye ohun lo ege be len to wa je alukoro le ise olopa to nsalaye oro ohun sita igbe ise ri ni agbegbe alagbado ohun ni won ti mu irufe oro ohun wa si ago olopa pe enikan wa to mo nse awon fake transfer fun awon awon yo tayara yo ra tan bayi awon oni ri owo yo ti lo tan o lo tin se o tin se o tin se o nsugbon ni ojo buruku esugbo mimu yi o na ni won ke fin re mi to ti ra onje to ti ra ogbe to ti pe to ti ra sinu ora won ni 26 ni oni be won ti ni ogbe ni e wa e de kari te se ki le se e de kari
1: e ja ri 26 te se
0: te se
1: phone yin da
0: o ya phone yin da o ni nikan omo oni iresi ti wo no ba ni apisho leleyi eleyi se transfer
1: transfer
0: ni no transfer ni o ya ka waste yin oni mi to tin wo ba kunu pe apisho ni ah oni gba ti awon olopa mu ti won tu tenu oni ohun tin se ti pe orisirisi ni oni 15000 ore ohun kan lo ma send there si ohun yo kan send there so oni pe awon need 10000 transfer bo send there yo ti screenshot e oni 15000 oni 20000 25 wa 65 wa oni to ba fe lo ni ohun kan ra mu pisho re lo ohun kan ra
1: atesi
0: pe 50000 na ni
1: o ti wa o ti wa
0: nle tesi ni pe to se won fi n gbe aye
1: to ni yen lokan pe olokada
0: gan ni 1000 wa wa
1: oni 500 dollar wa don
0: fin lo daola won ni
1: okay
0: e bo le nlo e lo e
1: bo le
0: nlo mo
1: yo kon safra to pale
0: yo you don't go ni wa won lo won ni ni bayi o ti be lakata le se olopa ibi ton tin bi oro wa lenu wo pe awon ole jo nse iru ise awon po ta won nse ise ta won na awon o na kin ta won awon na fake ni
1: fake la won na
0: ki la won na kiriri ta won en to wa ja loko ile ise olopa ti wa so bayi fun awon eyan to n taja pe mo ri owo yin
1: egbe yanju lati ri pe owo n pe
0: afi to ba je pe n te mo te ba ti ri te pe a enu le re
1: to ba ti lo o se se ke pe para pe owo eko wole
0: o
1: sugbon ti o te mo
0: pe te ba ti ri alati e mo sun le o won ye pe kan mo
1: elomi o ti ta nje tan ko to so pe owo owo lowo ko to so pe won ni cash egbe le egbe o nje le
0: elomi o ra
1: elomi a ra e mo gbe e mo lo egbe je egbe o nje kale orisirisi format
0: mu iwa ti wa ka ta le se olopa
1: ba ai bi mo ri o mo mu iwa boni boni punch
0: so loju
1: boni mu iwa ni
0: wa o ti nawo pa o
1: be lagbadu ngbe le se olopa la lagbadu leku tu si si ni
0: tu si si lowo kan
1: ani ele ni raju
0: o si ra ko ra po na o ra po na
1: a bi suru ko lorun ba ko orisirisi ona na ka ru ki ta ngba bo ba se lagbari si to se ma jaye sugbon to wa ba ti o
0: ah bo lo
1: to lo re reja
0: bo lo ti wonu we ro
1: sandini o ra
0: o ra gari
1: alaran alaran ati toki lo na si oni kilo won wa ta tan o wa se fake transfer o wa n lo lelele ah ndo wo ba te o
0: ti mu o ti wo we royin
1: ah o ti
0: won ti da won ti da won ti da kan wo loju
1: awon ara nu ile won mo pe
0: ah igun wa ti wo we
1: ah won lo de toju we paper e pamo ni
0: pamo ni o ti wo we
1: ah
0: o ti wo we
1: a fi suru sa to won ni ile ise olopa eka ti ipinle enugun o na ni owo osikun won ti te awon afurasi ile ti won so wi pe won ma njiyan gbe won si tun digun jale o iyẹn ni laarin enugun si ipinlẹ benue awọn afurasi ni wọn pe orukọ wọn ni muhammed hasan ẹni ọdun 28 aminu usman 24 awọn mejeeji ni wọn sọ pe wọn jẹ ọmọ otupa yen ni ijoba ibile ogbadibo ni ipinle ibenu lohun won ni ile ise olopa to wa ni udenu o na ni won mu won lo tori pe ojo ti pe ti won ti wa won agbenuso ile ise olopa ni ipinle nu sp daniel oduku ndukwe o na lo salaye fun ile ise awon oniroyin ni ko oniroyin lojo aje monday nigba ti won se lalai pe owo te won ni ojo kerin la osu karun odun 2026 ni dede agugu kan o koja ogun iseju nibi kan ti won pe ni amuteyi obolu afu ni joba ibile udenu nipinle enugu lohun won lara awon nkan ti won gba lowo awon afurasi ohun lati ri ibon jagamu ele ti won ku ota abon si to kun dedede pe kenikeni ba gbon mu bayi awon o fi do ni won ni orisirisi awon ohun ijalagbara na ni o tun wa ni owo won won ni bakan na ni won ri okada to je pe won jigbe meta ototo lowo rakata won won ni ero ibara ni soro won tun ri lakata won won ni ogun abenu gongo won ni won tun ko le repete ti won mo nlo agbefu orisirisi won ni won ri ni odo won won ni bakan na atm card won tun ri ni odo won won ni ki iwa po orisirisi ki nbe ni owo won ti won fi mo lo re tu ile onile won ni sugbon won obowo kan to po repete 4700 pere oni won ba ni owo won yen awon ti owo te yi o won ni gbopon ni awon owo won to sise nte won bayi won ni won da won joko le lo ni ise olopa ni ipinle enugu ni won ni ise iwadi yo mo tesiwaju lori oro won ibi ti won ba gbo oro igbese aye won gba won ni ile ise olopa yo mo je ki awon eyan won ni gbogbo re se ni o
2: labbaik allahumma labbaik assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akonire ajo sile mimo aljanna travels loki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si hajj odun 2026 won ni olohun o gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karun awa ni ti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo ele to fe ba wa se hajj 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se aljanna travels gege bi alakale ijoba saudi o wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se aljanna travels to wa ni navada plaza 140-142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia fun ti haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904-444-4945 esi le be wa wo lori www.aljannatravels.com pelu Aljanna Travels Aji 2027 when

0: Robo.
1: Tara tara ni. Akin ka bo si ka gurugbe fun to so ti toni o. Eh lati oju oja. Ka mo se papapa bayi tori pe mo pe ti o ba ti ku iseju belenja na latu fa won eyan lanfani lati le lati dase. Ki se papapa mo lo bayi si lo si orilede India. Ibi ti iwe iroyin ti punch. Eleyi to je pe o nbe nbe ti gbe iroyin kan jade. Bi pe awon orilede wa Nigeria to tobi merin ototo. O na ni won ti mu bayi si akata ile ise olopa. Iroyin na won wa nse lalaye bi kini won se kilo fa. Won ni awon mererin ohun.
0: Hello.
1: O se ndare. O na lo je pe won ni won ba awon ogun loro lowo won. Eleyi to je pe won si nta leje won leje won. Oni kan tun benu won. O na ni o fi ra re pe ti o je lori aye lujara. Oni yo lo pisho obirin yo gbe sibe to rewa to pon to ni o mo ba won okunrin soro ni mo ni I love you I love you mi na ori e na mo ta si ni pe o ti ri omo ti o doso ni o mo gbo lowo re ni o mo dunnu ni o mo re finkin finkin finkin
0: no mo ba soro orisirisi
1: nigba to ba ba e soro
0: pe you are the sugar in my tea
1: ni o tun so pe ma pe ah ko mo si owo lowo mo lo yawo si mo le yawo ni e no tun ni yawo mu nbo ni o tun lo ya
0: owo
1: ni o ba wo gbese nigba to ba ti wa ri pe ko si nkan fun ko si nkan fun eleyi mo ni o ba block e nigba to ba ji la ro pe kan kin ba
0: lagbaja soro
1: mi o ba ni ri mo lowo sinu nigba to ba yo le ko fun
0: o fufu
1: ni o ba mu di wale oni oro ohun na ni arakunrin kan ni inu bi tan lo gba oda awon olopa lo ti won pe ni gurugram awon olopa ti india nu pe arabere kan mo ti gba ohun te aye ohun mo ti o mo ti be ra bojo na ni kilo sele oni to tin fi oro wa lenu wo na ri pe obirin kan na ni o gba owo lowo re oni be na tin dode won die oni gba ton ya dode won na ni won gba awon mererin mu oni won ko gba kan mu o ko na ni chinedu won tun gba sunday na mu ati julies ni won gba won mu na ni won mu won si kun bayi oni kan tun wa nbe ninu won o na ni uchenna ni ohun eni odun makande ni adota ni ohun oni rebe lu se wadi na won asalaye fa won lopa ipe ta won se mo nse nu awon gbe obirin to wa re wa daada la won gbe ta won fi gbowo lowo awon eyan awon se ni obirin kan to je pe onu ba won gbe konu nti e julies oni won so ran pe hello baby how you doing oni yo mo so ran ni
0: o tun ma so be yen
1: ah obirin wa
0: awon yoyoyin
1: obirin wa nbe won lo bi wa nu se ti enu
0: mo
1: ba won okunrin so
0: ori
1: e mo tazi ni mo
0: oni o se voice note ti lo se
1: hello baby I'm hungry baby ah ori e mo ta
0: hello you atu na love you
1: love you baby
0: oni where are you and then where are you se do
1: se
0: no
1: Is all of your
0: darling? All of your bad one.
1: All of your of a girl, young Gogolo lady, Indian being coming. Only to I say, contact to I say, need to have your bow dread, only also home at your lady can. Oh, I ban your lady, India. You go by your good baby, go sebo gradually. I won't bad one.
0: Only
1: I can't know who's in Pondi, not in Pondi, not in Pondi. Je dis le pe
0: ki lo so ogun yin
1: e ko be mi o fun e ko pe
0: okay
1: won ni ngba to tin pon je din yen le mi oro fe bi adanwo
0: ni
1: mo ba do won soro
0: oro
1: do soro
0: oro fe ni
1: won ni lo ba so pe o ti de papa ofurufu ti mo nbayi bayi o
0: Mumbai,
1: pe o nowo kan ti won lohun san ni enu loro lohun pe tori ko nje ajoji pe owo ohun to bi 1190 so owo rubies orilede ti India pe ko sare da owo ohun so ni pe won de ko hun wo orilede ni ah to ti de orilede send the account re
0: lo ba tun fi si
1: o wa tun we si
0: eh
1: ori ba tun we si tan ni ibo lo wa
0: yani
1: oko mi ti wa nta ibo lo wa oni ni arakun ni ko ska si medohun bo lo ba lo pafe
0: ni o ba ri
1: ni o ba ri mo oni bi ti arakun ni o ni gba se o no lo ba o lo mo lo le
0: ele ele ose olapa
1: ni won awon e ba nwa o
0: no ba be si ni trace
1: e ba nwa
0: ife ti gba mi o
1: e ba nwa
0: 09123700675 ife gba mi o
1: e ba nwa
0: e ba nwa jade o
1: to ti pon jedi
0: no ti pa bo ni bo ra do lapo ati pe number Hello. Hello. Who is that? Who is there?
2: Mommy. Ama yin ni igbe lo wa.
0: Iya igbe lo wa.
2: Oni ba je fun yin.
0: Nda mi epo.
2: Se e se won. Ma wa dada. Yeri awa ta ban taja. Nipa eni tan lo yin bo mo leko. Ta so enu wa. Ni so pe be lori mo kan so ni o. O le je pe gbaran mi de leru gan lawon ta wa yin fomo boyo won atenikan ti jo ni fanfa mo wa ran won ise e da pa wa ta ban taja ki so pe be lori o ka ma so enu wa ka ma ba yan ja ni bi ku ni ja wa bi ja na ni ku wa be se ma so ori wa o ni gba po de ka sora wa ejo
0: ora
1: a tun gbe ba on tun ronu
0: on tun gbe mo tun gbe wa bo mi
3: iyawo li
0: o e damu
3: olomo yo
0: ami wa te ina
3: a ni ri jo oni e ba mi ni ati o
0: ami o
3: awon to yinbon tun wa siwaji won nbe lo ka de mi ji ni
0: baba de nji se o si ohun lo le
3: amo re ji mi
0: ah ese ji ni odu orun le tin gboro yin nu
3: mo nbe
0: ko mo se yin bi ala
3: o sa lori nti mo muna
0: aha ite ri gbonu nu gbogbo e
1: eseun
0: eseun ite olodun ti e ta yin jiun
1: eseun
0: hello
1: ta lo nbe 091237086 75 number in tabaka ni ba wa dasi lowo kan o ti lo ba yen 091237086 75
0: hello
1: ogera won ni o mu o te
0: kale ni o wa wa le lo fi te
1: orin mo
0: ti ki sere ge mo sere hello
2: hello e ma ka se pe to lade lo ni baje oruko temi ni oge oluwa rotimi oluwa container ari alaja apata ibadan omokunrin to wa nse beta lati e dupo daran ni olohun seun to wa ti te o iru won po kaakiri ati ni awon eyan buruko ni bo awon adigunjale ti won de mu na adupe lowo olohun ati awon olopa kun ise takun takun ti won se o nigeria oni baje oluwa
0: hello
3: hello yawo li
0: aseun
3: amo ba
1: o kin yo
3: e pele ku se akumoro do odo ayo lati lagbara olohun baba lefa se o baba lola ake kakaka kororo gboruko mi o lati olohun sugun lara ni ibadan e mi o nti wa se transfer to kika give awon eyan yen ah e do na se je nigeria no jira eyan mo loko loko kolo bayi to olohun eyin joba nigeria da ko do wo yin ejo e ba da se le nu ilu olo wa da se le ka won to jade kun ri se wo
0: Oda.
3: Awon ti o se se ki se won ri se se.
0: E ja fe lomi yan laye. E seun. Hello.
1: Hello mi o ko wa. Ki ise mo kunle la in to ti yan laye.
0: Ti o ni se kankan.
1: Ti o ni se te ku.
0: Ti o ni se kankan. Ko sa la lati ni mo sare kiri re. Hello. E ti wa nbe o.
2: Hello Kweto. Olaide Adebayo, yala re do ni o.
1: Yala re do akinyo.
2: Àwọn Nàìjíríà ẹgbẹ́ ọmọ tó kọ ká máa tó kọra wa ṣe ń dúró kiri ní ìlú òkèèrè ni wọ́n dákun. Àwọn ká máa bójú ara wa jẹ́ kọ́mọ ní Nàìjíríà ló bẹ́ẹ̀ ká máa pa tí wọ́n bá ń ṣe ká máa padà. Ẹ ọlọ́run ó tu wọn lọ yẹ́rẹ́ wo jẹun ó gbọ́ òun ní boko orílẹ̀-èdè bàbá wọn jẹ́ o. Yálà rẹ̀ lórí látẹ̀yìn gba ẹ pé tòun.
0: Ẹ ṣeun. Tó kò jẹ́bi tá a rí mọ fún ti ọ̀sán tòní bí ẹ̀yìn bá gbádùn rẹ̀ ẹ tún jẹ́ ká pàdé lóòrò ọ̀la lórí ẹ̀dọ̀ kiri ní dédé aago mẹ́jọ. Aago méjìlá náà ni gudugbo ẹ̀rọ yóò tún mọ tẹ̀sí ọwọ́ iwájú títí láyọ̀ Akínṣọlá náà lorúkọ tèmi ẹ ṣe tẹ wà ń bẹ̀ fún wa.
1: Adúpẹ́ torí pé ẹ wà ń bẹ̀ fún wa kété tó bá ti kúrò lórí ìròyìn òun náà ni àlàní àti àbẹ̀kẹ́ lórí ètò ti kílarí gbọ́ náà ní ọmọkùnrin àgbàgbé ẹ tún pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa lọ́la bákan náà martini salau lorúkọ tèmi ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: eyin eyan wa eh o mo ni o nibi toro wa yi o o di dandan ko mo ile
1: wa laburuku
0: seri mo fe ki emi ati abeke so kale kuro ninu Gen Z ana sugbon ke ma wa wo aworan awon Gen Z mejeji to fe ra won yen
1: o ti da
0: oko ati yawo ha oko kon se le nsin se ni mo fe ko ke je ka farabalẹ ko le ye wa iba iwon ba awon eyan perete ti won pe lana kokun ta fe mu jade gan ninu n ta se lori kila ri bo yen mo ti ko ti yin won dada e je ki won se apere meji nigba ti awon baba wa atawon iya wa boya kin pe awon ti won je iya wa ati awon iya wa ti won wa ni enu igbeyawo ni aro kutu igbeyawo won opopolopo sele ma nsele nbe elomii o mo eni to je olori lulu oko e be o na si ni opo won ni won gba iyawo boyo ko won ti fe si oketa ti won si gbo won tori e ku onule akoko nu elekeji wa ni wi pe won o tori e so pe tori poko awon ti o ti tase agere awon na fe lo re yanle iru e o si ninu oro won un kankan la wa ri pe ni ode oni generation awon Gen Z awon okunrin won awon obirin won n ti sele laarin won o mo ti yato si beyin te bi wa sise n ta ko lowo yin o ti yato si n ti awon wu ni wa won ti gbe ti wa ti won wa n huwa bi tokere bo se sele re tori pe lawon le kan nile okere bi ayaba ri pe oko ohun o se asemose pelu obirin mi nita iru obirin won lo nle pe ore oko e bi o ya ko wa bo nla josepo yo si ri wi pe o sele pe o n fi da oko ohun la iru e lo n sele lowo lowo bayi lawujo ta wa yi bayi ni ile Africa papa lorile ede Nigeria onirun to sele laarin abeke ati alani ti won jo je Gen Z awon mejeje ti won se fe ra won alani lo to o je oloju ko mu o lo boya tori pe ko to fi abeke awon obirin po lowo e
1: o de wo wi pe aye yo pe meji
0: leyin gbe
1: o ti wa ri pe aye yo pe meji o pe ekan na laye o
0: kan saye ti
1: kan sa jaye sa
0: iyawo e n ka mo pe o nse nti o da abe ko tun to di pe oju po firi on tun ti ka mommy were were were were be abeke wa pinu pe se bo o ma se ni o de ru pe boya okunrin nikan lo ni iru agbara ati anfani lati se be ohun na ma lo se tohun n to da wa la le lana ni awon eyan ti mo so poro yin oye lawon ti won so pe abeke o le se bi won se ero ri awon Gen Z oni oni yen babeke se ro yen ni awon Gen Z oni se ro won fe se ni ki se pe won ni awon pe boya won kan fi da oko laabi won kan so loro e
1: awon gangan fe se pe e je ka do se wo
0: pe e se bo n se ti e emi na ma se lati da la se be la se da awujo yi se ba se bere niyan se bo se ye ko ma ri niyan igbe aye tawon omo yen fe ma gbe o lo fi je pe leni te ba wo igbeyawo laarin won igbeyawo mi agidi lo fi dodun kan won fi tuka awon mi o ti tuka sugbon won gbe ni yapa ninu ile won si wa n gbeyawo eyin le ma wo won ni oko ati yawo
1: be ni o
0: abi oye yin
1: o
0: bi iyawo se n
1: bo re tenant na jo jesse landlord
0: o logolo to fun okunrin mi lori phone ati ninu yara lolo o na ni oko na
1: eh
0: mi se papa

0: meje meje hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ha o ti pe didin
1: ha se ba
0: o ti pe meje
1: won tagba won de ni
0: ha
1: ha
0: ha
1: be ah mẹrin ni o ma ja won ayo po ni forti latẹyin o
0: hallelujah
1: mama mi lo ku meji ma mura si ni o ma ja won gbo lenu o okay okan hallelujah
0: hallelujah
1: o to ma jo lataja lo ka o ti fe gbo o ti fe
0: gbo
1: eh ya din binu si o lo
0: Hosanna!
1: Hosanna!
0: Sana!
1: Eh!
0: Hosanna!
1: Elima!
0: O pari akakeke ni
1: koko sakati ere
0: papa. Who carry my son?
1: Kani ene na! Ta fi agbo adun wa si lo wong kodakware!
0: Carry

0: san ni le yi.
1: Bibeli bi pe anu sogo
0: lori te idajo. Bibeli na lo to so pe emi o saanu fun awon ti emi o saanu fun. Lara awon ti o ma ri anu gba re mi. Olorun wa ka wa ti eyin mo won.
1: Yo ka eyin le ati ebi ati ololufe wa yo ka imo won.
0: Remi?
1: Buburu o ni se yin.
0: Lo so eni.
1: Olagbara po.
0: A se oju opo sile. Oro kan. Lo sele Remi.
1: O dori wa ko do.
0: Ma gbo, won ni bo se nlo bayi. La gbodo tele. Gege bi abiamo. Ati gege bi eyan tun ni emi.
1: Olorun.
0: Eleran ara no de ni gbogbo wa
1: oga
0: ko ni da kakan gboju a ko benu ba lo to awon wa nbi lati ma si ifopa giga fun yin ni o
1: gomina meko na ni a awara ye ti yin
0: bo story na a kan kan pe kelu briefly ni
1: ara won ti
0: ba se wa pe kelu rele remi
1: olohun
0: ni igboro aye kan na won bi kan awon kan soro kan remi imi wa ni a iwo oro buruku wo ni pe oro yin o da na wa bi mi poro wo won ni eje mo bi te ma rin si eje ki sara ke mo je kan ji yin gbe eje mo je ki owo awon bandit teyin
1: ale nikan ni onku be
0: ni mo ni ise se ko sele won ni tori pe to ba mo lo sele awon ijoba awon oloselu won mo raye pe oro igbesi aye won 27 ni
1: won
0: ma ba kakiri won da won ni laye laye e ma so oro be mo laye e so pe gomina are o senator wa house of rep awon raye won se ni mo raye taralu aralu ko lo di ibo fun won ti won fi pe de ipo ti won wa
1: o to ni bo o to loro to so
0: o to ko
1: ki saralu lo di ibo fun
0: aralu lo dibo fun won se en ti won so pe o toko ni pe won ni pe e ma je kan ji yin gbe o e ka wa very careful pe bi be ko o pe to ba lo sele ijobo raye won riri raye taralu mo for now emi wa ni pe oro buruku loro yen enikan ran pe oga president ta ki le so oro gidi ni now pe oda na eyan je kan ji yin gbe e mo wi pe ijobo raye oro 2027 ni won ba kiri so ibi ta won lo ni pe se lo to loro yen pe ijobo le se be raye gbogbo ara
1: ni akoko so fọlọrun pe Jesu anabi wa mama
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ma je mo je agbe
0: ami
1: ma je okan wa
0: won ni je agbe
1: omo taya
0: ko ni ka won to ngbo wa awon to kan ni ijobo ori re ijoba bi le orire atawon adugbo mi atawon bomi olorun a ko won yo na wa gba won sugbon
1: se lo o to e
0: je ka jo case gbolohun yi
1: se lo o to lododo
0: se lo o to ni pe afi ki awa omo Nigeria omo mekunu
1: ka wa very very
0: ka sora wa pe bi be ko awon oloselu o raye ti omo mekunu sin 2027 primary election primary election bi primary election se lo yen ko te wa lorun ah dibo fun mi en wole ebi lo ye ki gba ticket la gba won fun ticket ta ba no fun ticket pe bi gbogbo e o se dobe
1: pe ni nbe waju
0: won nbe waju won
1: ibi je fe de ni an fe de
0: pe to mo mekunu lowo pe awon to wa lori ase ijoba gan pe won ti pari ijoba tan se lowo
1: otan
0: e bo so to ni
1: se leko ti wa ntiti
0: e je ka wo gbolohun yen gbolohun yen la fe jo wo loso
1: yen iyen gangan la fe di mo
0: emi so pe ka won to so re ben ton so ro yen ka ma so be mo
1: emi ti enikan gbagbe npa gbogbo yen tori pe gomina pele oyo
0: o raye ti wa
1: ololufe wa ni
0: ololufe kunu ni
1: baba wa
0: are ololufe kunu o ni ah e mo tara yin eyin oniroyin eyin president mo se mo won raye ilu se
1: won raye
0: ani won raye ilu oro election na bakiri oro igbe aye won 2027 na bakiri mo ni oda a wa mu asori eyin ara ile egbo
1: se won raye wa ni to to
0: e gbo se raye wa lo to
1: oluwari o le ma bi ti o ma
0: e gbo se raye wa mo
1: ni to to
0: ka le mo ba e gbo se won raye wa mo ni to
1: to
0: pe aye ara won na ni sin 2027
1: mo lalaga bi le bi awon opolopo gan ni omo ye community ti nbe ladugbo re
0: awon to so de bi pe kini kan egbe kini kan elege kan emi o mo yun eh mo ni kini kan egbe oni egbe lagelu mo le mi o mo yun
1: won
0: ni egbe kini kan ni won ni egbe oni rice mo le mi o mo won ni egbe
1: ojo yi an pe won ko rice debi
0: won le egbe oni mo le mi o mo egbe oni atarodo mo le mi o mo
1: won
0: ni kini kan egbe kan lo nlo egbe kan ni o lo won kuro ni egbe kan won bo ni egbe won raye mo
1: wo se ni raye
0: won ni won se ni raye
1: e ba wa
0: eyan ra le e wo e ma da won to so yen lo e oju ola yin fi wo gbolohun oro ijare won se ni maraye a ki yen ka san jare
1: maybe won ba re yan legbe won
0: so won ya loruko eto ijare lagelu le tin gbo jare 96.7
1: oro ti o se
0: gbo remi ati remi ni o se to jare awa la se to jare ni kenneth gbeje lolotu eto wa jare
1: ton di omo lawo ni
0: ba lolotu agba jare tun di lawo lolotu agba jare
1: oro ti o ye keyan o ma gbo keyan o pe gomina
0: omo ya fe nbe nbi ajo nse ni ati dolapo dolipi lolowo button remi adesina Big Man presenter loruko temi je o.
1: Remi omo babagide lemi je emi ajo ma ye yin ko ye wa ye yin pe te ba ni ba.
0: E ma fi lomo la ke.
1: Se da da lede.
2: Last year jere mo go state.
1: Eh.
2: Eh je gbogbo ran so yan o to ni.
1: Iro ni.
2: Ewo to ba je pe won raye ti awon ara lu. Se 2027 lo gogo ko won ri to won gbo won lot won gbe won losi. Won pa won lot won pa won losi. Ewo lo ye ko mu muju. O wa to ise ranko lo ma dibo fun oni 2027
1: won gbe to se
2: lo ma dibo fun
0: se wi pe ara awon ti o dibo 2027 na na ngbe yi
1: won gbe gbe se
2: gbo wa na se yi won to ma dibo fun abe mo to ma dibo fun won ko sa nu wa se o le nsi ko gbe omo eyan kan ko gbe so ti mo ba je so mo ma raye ko fe dibo so je to ba la so ngbo mo e pe si wa lakate
0: be ni
2: so ma le so fe dibo
0: Oh, sure.

kan number tan gbe wa yen yin le ni fun gbogbo ori eto I baba tin pari eto I tan nlo diu lẹyin eto ye gbọdọ lo mo o ya je sojo po le ba mo n ba lere ti ka se 25,000 naira bi meji meta mo n wo yi o si saaye lẹyin igbe ba ta loni e gbọ daada o eni ireti lọjọ friday fun friday jackpot e tun ni ireti ni on the 26th

0: ti wa lori ti cash e bayi o hello
1: hello sir
0: yes
1: e to le sir
0: e won kuro le number yin be e pelu 081 o pari pelu 906
1: be ni sir
0: seyin na ni
1: be ni sir
0: mama se ta cash na be ti jeri
1: mo ta sa mi ti jeri sir
0: eh jeri
1: be ni sir
0: sugbon bi mo tin ba yin soro yi tin ba to yin pe ti je 25000 naira nko
1: Hey, mo pada cash e o wa ti mi se yeye o wa ti wu mi o
0: eru ba mi gan pe iya yi abo ti jeri ni
1: tara sa
0: mama oruko yin adugbo bo
1: bola le loruko mi sa latapata
0: eh awon customer ke wa ma pe yin e ma relent e tun le je njo friday ke tun je njo itile ya jackpot yo
1: ah gugu gba mo ma play
0: eh fisi ona ti shi ona ti shi ba yan ona ti shi e so ma mo ye pe ota ma yo mi mo ti je
1: e o yo mi o
0: mo ti je ota ma yo mi e se mama
1: o
0: ti ye mi ba yan o ti ye mi e we je ka wa ma lo ope pataki lohun ti fun alebun lori eto yi abiola yari yari baba albaika e se o Anthony Badoni Anthony B e ma se wale shote a shote maru wa ni gbogbo Dallas ni Texas e se adupe Falakemi Fadugbagbe ya albarika gbogbo ebo tan fun wa mo lore o mama titi lo pe so boyejo e se o Fisher First Farm amọ lore wale shote mu iwa make falowo ladejo Nasruddin Bello Baba be ibe lo ngbe ibe lo nsun Ewo oga wa kebugi lo lotu eto yi Oga ti alapa bi ni yen Ojo nro Ojo wo nro Ibere oloku ta ti dan kan mo lo
2: Ibere ta ti dan ni wipe ninu awon asoju sofin to je aso ni ipinle Oyo pe awon obirin meji pere to wa nibe pe kini oruko won ati ekun idibo ni won soju eni akoko ni Olufunke Comforter Olajide won soju Ibadan North constituency 1 nibati BC Oluranti Michael awon soju Ogbomoso North constituency awon mejeji na ni
0: awon mejeji ni oya eja dagbere
2: ale pe won ni okan lawon eji lawon la ma pe won oruko mi ni Olamilekan Olawo Infinity titi ojo mejo te tun ma pade wa ni kete tan ma ti ka iroyin tan
0: lori Facebook awon eyan dawon ibere yen mori anjorin sola nbe mori oke Janet omo baba gbola awon oluko kun be babia Abdulgafari Opeyemi mori won nbe Michael nbe nbe titi ade gbogbo won nbe nbe sugbon Dasola Adewale won dawon re daada won pe mi leyin eto a fun won lebun won ire atawon la fi pade o gbogbo e o kun be awon ara seyin e se o kayode ade osun oruko mi ni fi seyin re oko yawo e a tun pade lose to nbo gbogbo awon yen pe baba tun de ope na gba yin ni ogba sugba enikan la mu oya dolapo omo lile amoju ero jalo to bi laba aja yin be nbi omo ya fe iko eto so obumo ni so obumo mo bu ma o dabo

0: tọwọ woni ẹkùnrin alaye number yi ni kẹgbẹ 09021202427 ọlọrun kankan retí rẹ jájọ pàdé níbẹ
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E
1: salary ah but I mean espelli no di salary oya

ibi agba yo si yin ko te tin ro pa yi iyun abala koko eyin te ba lomo nle eko grammar eh tomo yin sa dede pepe nkan kan sa run ohun ninu nbi ohun ninu se nkan kan eh e farabalẹ gbo wa

fọ wa agbara lana ni bi ti o sa na ori re lo di fe se yanu ni wise ofe yo lata go meso simokala 9 am to 11 am iwo na dara ko mo gbogbo eya ti ede ka jo gbo won adua soke ki yanu fara labe ifamiru nyo gboro si olorun atawo lori

ya oju mu agbon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fin se toju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe sibiri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa agbon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-688-53 ni le ise ti wa awa ki fara niyan to lupa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope o si gbegba ope fun aisen airina dede ohun ni ke ma gbebo wa ba mi ni bi ipate alaafia e ta nse lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan iso ele karun ohun ni mo wa ni be stand number 5 ero ba ni soro te ma pe ni si ni 090-488-688-53 090-488-688-53 alaafia loju o

te ba ni n te fe ta e pe wa sori number to wole agbara yi tabi to ba je pe ile le ni te fe fi rent e pe wa sori number to wole agbara bakana ta yi ba wa daada a ka awon messages ti n be lowo wa ibi ta ba le kade ni

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eka Alema.
1: Eka Alessa.
0: Mama kele feta.
1: Ekutu.
0: Yes, ma.
1: Emi o ta nkan kan o se be ni pe en to ba fe rent nkan.
0: Rent ile.
1: Se
0: e n wale te fe rent ni.
1: Beni ma, beni sa.
0: Eru ile wo nu?
1: Bi a room self con.
0: A room self contain lagbegbe bo le n wa si.
1: Gbogbo Joyce B mo gbogbo ile anisa.
0: Just be law 90c pada wa sona mobile abi
1: ben
0: kini awon facilities te fe ko wa nbe
1: mi o fe jujuju na start na ma ti ko wa
0: ko lo mi ko ni ties ko ni pop abi mind pvc
1: mi mind
0: bi e lo le fi nwa mama
1: mi 250
0: 250,000 o da ma yes ma Eyin te ba ni room self contained lagbegbe Joyce B losona NTC wasoke bola ka wa tun wa pada si ona mobile gbogbo oluwawe Eyin te fe fi rent to wu e o si ju 250,000 naira lo number wa afi sita ke tutu pari efi atejise tabi WhatsApp message lo se si wa. Hello.
2: Ekale
0: sir.
2: Eku eto.
0: Yes sir. Baba ki le feta.
2: Afeta ile ni abagbagbo.
0: Ile labagbagbo ni bo labagbagbo wa sir.
2: Eyo ni bi Olorun da abale.
0: Olorun da abala ti wole.
2: Iya eleru to yawo ni yen ni. Lọlọ si abagbagbo.
0: Ona abudoro abi a koja si ona eni osa lohun.
2: Ibi odo abagbagbo yen ganga abagbagbo gangan ni le wa.
0: Nibo lati ya wole lati express Olorun da aba. Se mo pe ona ti di express bayi.
2: Ona to ya laarin oja.
0: Laarin oja.
2: Iye to ya lona yen.
0: Ka to de iya na ti abudoro nu.
2: Be ni be.
0: Kini size ile tele feta sa? Sa plot meji.
2: Eyo kan
0: plot kan nibi ti le yi wa se awon eyan ti kole debe abi ile oko ni.
2: Ile kan lo wa nbe.
0: Ile ti yi ka ile yin nikan lo wa nbe gbogbo ile to ku padawata na ti kole si.
2: Bene.
0: Elu le feta sa?
2: 5 million ne.
0: 5 million naira. Nibi ti le yi wa si oju titi Olorun da aba yo to bi irin ki se moto tabo kada yo to bi irin seju melu
2: o le to boya bi 7 or 8 minutes
0: bi 8 minutes to je pe ta ba ni ka gbo kada o le moju seju meta lo
2: ben
0: o da baba un ta se ni se e wa ni WhatsApp
2: bẹ́ẹ̀
0: a fi number WhatsApp number wa síta kẹ́tù tó parí wa send the details lẹ́yìn send the si wa lori WhatsApp.
2: Ok.
0: 5 million naira abi.
2: Bẹ́ẹ̀
0: yes sir. Oda sir. tó bá jẹ́ pé ohun tí mò ń rò ni irun tá a fẹ́ lórí ètò yìí nu ohun tẹ bá fẹ́ ta kẹ mú rẹ̀ wálẹ̀ dáadáa kẹyìn lè tètè rí ta ni àti kí ẹni tó bá fẹ́ rà káwọn náà lè jàǹfààní ẹ̀ ká lè sọ pé lórí lágelu fm lórí ètò bá mi ètò ojútáyé àwọn náà jàǹfààní wọn jàǹfààní nǹkan kan. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ̀ka Alema ẹ ti wà nbẹ.
1: Ẹ̀ka Alema.
0: Kí lẹ fẹ́ ta màmá.
1: Ẹjọ ilé la fẹ́ ta ọgbọ̀ fáìdì owóde ìdíròkọ yẹn ló wà.
0: Ilé lágbègbè owóde ìdíròkọ.
1: Bẹ́ẹ̀ ló wà ní owóde gangan.
0: Owóde gangan ní ọ̀nà ìdíròkọ nu.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Owóde ti bọ́ sí Ogun State àbí Ọ̀yọ́ State sí ni.
1: Ogun State.
0: Ti bọ́ sí Ogun State. Ẹ describe ilé tẹ fẹ́ ta yìí.
1: 4 bedroom ni. So I see she na but the roof.
0: 4 bedroom flat to je pe on ti roof e sugbon e ti se window si.
1: Ko ti se window.
0: Ilekun ko.
1: Ko ti se ilekun ti wa ni.
0: Ilekun ti wa nle ati eyin.
1: So yara meji de ti ni burglary pelu.
3: glass in there.
0: To je pe on ti manage be yara meji nu merin yi.
3: Beni beni.
0: Ile te ko si ile yi kini size ye?
3: One plot lo wa.
0: Plot kan ni mama ile le fe ta jale jale.
3: 7.5 million naira. Beni ta.
0: Eseun ni agbegbe ta nso yi bayi bayi teyan ba fara plot ile kan to ilo.
3: Ah, ni bayi bayi ya. Plot kan be. O ma what be ya bi? Be ya bi 1 million sha.
0: Be 1 million naira.
3: Beni ta.
0: Oda afi number wa sita ke se ni details nte ba fe ta si.
3: Okay sir.

0: lagi lu baba ni oke gajo ke ni le olu ya denbi 96.7 sani o sani fi kwesi ti ti wa o ese dem bo wa
1: kari modeyi abolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta ti npase bi oba
2: Akoni by Washer ni Lagelu FM 96.7 pelu Ogunduba. Ogunduba logun aka o magaji atokun eto Akoni by Washer. Olodun Mario Maseun lori abuka beti kanka to yonda fun Ogunduba logun aka o. Isopolo to yanranti atede asoko to kipapa bi obe apan. Leti gbogbo olugbo Ogunduba logun aka o atokun eto Akoni by Washer. Atokun ti ki roju lati se wadi ohun isen baye gbogbo to ntopa. Oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo. Momode oba batan yo baro Aroba babatan yetu yetu ede lenu Ogunduba logun akan o lori eto akoni igba washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lagun mesan ale titi lagun mewa ale pere ni lagelu oke gajoke nibi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan lenu awon to tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka akoni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba washe gbagban kan si ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun akan o agbadari gede
3: Akan o ti de o Ogunduba ti de o Akan o ti de o Ogunduba ti de o Eni ba ti sun ke tete jiwon o E so fa lara o Ogunduba ti de o E so fa jero pe mo ti dode o akan o ti de o akoni omo ti de o akan o ti de o eni e wi tun ti de o eni ba ti sun ke tete jiwon o Tone leta le joo.

0: So, ori eto yin eto wa eto akoni igba wa se ni. Ile ise radio ti lagelu. Ikani merin din ni 80 to ndo to le meje. Oke to gajoke ta wa kale sile fofun balawo. O kona felele ti nbe ni lu Ibadan. Eyin e lo si oju ero ori ero aye lukara wa lori ero te mu lohun ero lewo yin e lo wo a jo ma wora wa kete kete bayi ni beyen ba nwo aworan temi temi ora woran yin o eyin si ma ru ko yin ka omo lara e ko mo won ti wa nbe o e wa ra ifu ta wa kale tu abiodun a beji lati lu osogbo won ti wa nbe eyan ti alatolomi oko iyawo e Alaba Yusufu won ti wa nbe eh ba se ma se na la tun se lale yi bo se kabiyesi folubadan ti ile ibadan kabiyesi o oba senator Rashid Adewolu Akanmu Ladoja arusa waun mo se kabiyesi le kan si a gbodo ma soro lori oro ile ibadan won ni kokoko won ran fadi ti ogudugba loogun akan o ise ta se po eyin na nipa te le ko eh ka ma ta le kan ninu ebi eyo kan ka wa ma ta ile eyo kan kan iyan meta o si ma ta ile eyo kan ninu ebi kan ile ti baba yin ti ta ngba te ti ijeba le te ti ije magaji eni ti ta e wa je magaji tan eje ba le tan e wa ni ngba ti won taun e kere ngba na e fe ja fun nkan baba yin iban baba yin na lota si be bi baba yin lota ewo ni ti wahala o joko jeje te si ma fa te ma wa wahala kaaki opolopo awon ti je awon ti wo ku ajagun gbalẹ wole loni ajagun gbalẹ ti wo ku awole e lo beere lo won pe njo won ti wa nta ileun eyin e beere pe ke won fi se e ma wi pe ile ke won lo ni o legun ati reni to ti gbalẹ to je baale o gbalẹ imoto won na ni a gbe fun o lo moto n baya lo posu mefa to fi di pangolo ile to tun wa lo nko ojo wa ro omo iya afẹ ojo si si gbogbo panu ile to lo nfowo le nko tori epo gbe ajagun gbalẹ wole o tun lo pawopo pelu ijoba awon kan wa to je po lo nko kan fi aje won to ba wa je to ba wa ni ipo ijoba to je pe ibe lo wa loni to wa wo pe ipo to wa nitori oro le e kan ma fi ijoba e ma fi boju e ma fi gbalẹ o le kaaki ta lo so fun o wi pe wo gan e lo jere nto lo gba kale ko se nto so fun be ah iwo na wa won egbe kan ni egbe re en ti o tu o ti nkan kan o si se ti a lo ti lo o ti ku iwo to en to nsin si to nsin sare iwo to wa nsin si abu kan lo wa mo ti o gbe yin e sugbon na mi dun ayo mi kun kabiyesi olubadan ti le ibadan igbimọ ti an gbe kale loja ba won sise takun takun ah mo fi gbogbo enu so ise ti won se okoja ati ile ejo o idite koja ati ile ejo ni o akoko awon o se wadi fene fene fene fene fene gbogbo eleri to ba ni lo pe wa awon te ejo pa le lo pe won wa won tun wa tele yin lo nu oko eyan sane loko ki ba bi eyin oloko ko debe ko mo da ala mo awon to ba wa lo ba pa ala o wa mu won wa e to tun fi aso ti ti ile ejo ni pe ile ejo won o pe bibeli tabi qur'an sugbon se si le bura o fogun bura o fo se meji bura e to tun fi wa tun wa yato oni wi pe ngba ta won ba doko to bura edakun ejo laarin bi osu kan si meji telomi ba gbejo wa yo se pari nte yato o ni pe o sanwo lawyer lawyer o ko lo le iwe meji ju pe ko gbejo ro lo yo office ti enu o ma file motion ni laarin odun meji meta merin marun to ni file motion motion o sa ma jade na ni lema ko wa baka baka ke la baka eje ka sora eje ka fu eje ki a fi ka fo su wopo pelu kabiyesi olubadan tile ibadan are magaji tile ibadan are gugu magaji ni ibadan magaji asi meju ade poju are ori aba mi kara o le o eku ise o ilu yeyin olorun na si yeyin atawon agbimo yin magaji odeku eku ise magaji ajaya amadu eku ise o magaji mohammed ogun sonso eyin na ku ise magaji ogun dele eku ise o yalode aroro awon na wa nbe ati ta tun ni magaji ile onlu lori ta merin eyin na eku ise oju oni tiyin awa na kira wa ku ise tori ko mo baje lawa na jokuti ni bayi a loju oja a toju oja de bayi itan wo ni akoni igba wa se lowo laso lale afokolaja eku kale
1: Lajilu FM 96.7
2: Obale bagẹ o wole pẹlu steez gbogbo pita ti o ko bi awo misty pitas jato labi ọkunrin ogun gentleman on the body system ogbon tarigi akanse pitas to ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara woya aja 50 pitas besti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 pitas wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit lati se sise ki ati sun to ma fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 pitas ko sun ra ko fun bebi etan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esile rira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters nafdac intolote
3: Ilé iṣẹ́ JLK Empire ń kí gbogbo Mùsùlùmí kú ọdún iléyà o. JLK Empire tí a ti mọ̀ bí ẹni mọ̀wọ́ nípa kẹta ojúlówó ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ bíi iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Xiaomi, Itel, Nokia àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ la tún ta laptop bíi MacBook, HP, Lenovo àti Dell. Ẹ tún lè rí àwọn games bíi PS3, 4 and 5 tó fi lórí àwọn speakers lónìrànràn. Tablet fún àwọn ìwé ògbẹ́yìn. Gbogbo ẹ̀ lẹ́dùn wọn lẹ́mọ ríra níléeṣẹ́ JLK Empire. Ẹ kàn sí wa ní first floor Lama Plaza tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ First Bank Challenge Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn àǹfààní tí ẹ máa ń jẹ níléeṣẹ́ JLK Empire lásìkò ọdún iléyà ń bẹ̀lẹ̀ digbí tí ó yin igi. Ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí social media handle wa Instagram and Facebook at JLK Empire, TikTok JLK8294. Iléeṣẹ́ JLK Empire ò ní ìròyìn ìlàlẹ̀ àmọ́ inshallah.
4: Dr. Strap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Strap ó ra lọ́wọ́ yín èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín tòun tí ọkọ̀ tí nǹkan kan ò ṣe tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe car truck bus Australia ipò yóò kí mọ́tò ọ̀hún wà. Dr. Strap ó ra lọ́wọ́ yín ẹ kàn sí wọn 09083013333 09083013333 09083013333.

0: iba mi iba koda iba mi iba seda iba oluwo iba ojugbana o eni to duro o e ku duro eni to joko e ku afidi bale nibe un koro ma sa igba o koro ma sa igba koro ma sa igba o koro ma sa igba afi bi mo da se o da se o da se o koro ma sa igba akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o moju ba gugu ori ade ade o pe lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko joko ba pe kan rin kese aboyin ole o mo bi were o eni to ti bi oniyan ku agbon to wa labosun mo ki gbogbo awon ni sense lapapo isense oni baje o ilu ibadan oni baje oyo state oni baje lapapo ati gbogbo nigeria kolukolu bu oni kolu wa o adegoroye ige adubi agbifagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko ti nbo wa si gate oje ese oloje idi ayun re erin saarin oja oje bi won tin te ni gangan egbe okado ki ofa baba asale ese loju soji to wa ni baba asale lowo otun yin e ri akomona kan nbe eni le baba ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro tele pe ni si ni 08033261 41 08033261 41 tabi 08053459223 ọmọ rin meji lodu fati a mo yanana re lasale to e wa to wa nkan fi dile ke mo ba mi ka lo ifane igba orogun ni mo mo mi o ri ogba iye kan lodi fa fun akitipa ti o diro mo oro lorun akitipa mo ku oro mo gbele be ni akitipa ta npiri itakun ni oro ta npiri igi kan la npe ni igi oro se je nfidi he ngba mi a ma gba so lowo oniso akitipa ilowa diro mo oro lorun ti ki oro ba tin dagba akitipa yo mo ba dagba ti ki oro ba nawo sowo otun itakun akitipa yo lo mo igi oro lowo otun ti ki oro ba nawo sowo osi itakun akitipa yo lo mo igi oro birikiti lowo osi titi ti akitipa to fi to igi oro de ori orule to fi fun mo igi oro lorun wala iwa su igi oro koda gbogbo ewe igi oro to ye ki won ma ri nta won ori ewe igi oro mo ewe akitipa nikan ni won ri nbo je pe itakun lo oru akitipa wa mu igi oro lo ba sagba odo babalawo lo oni ki babalawo ye lowo kan ibowo waja ti babalawo da fa fun igi oro to pon sun to ye la ohun rin meji lodu to hu loju opon won ba ni ki igi oro rubo okete ada babalawo oro o fi okete rubo fun igi oro babalawo mu ada o fi gunle ni diesu o sure fun igi oro ngba tesu gba ebotan isu yo ada isu gba idi igi oro lo hawo le su gbe ada le itakun akitipa lewe akitipa ba bere si ni bole yoko kan osu kene osu keji ngba to di osu keta asewa latodo olodumare ojo nla kan se belule ri bi afefe si fe gbogbo itakun akitipa ku lara igi oro nu lewe oro ba bere si ni yo sita ni igi oro ba bere si ni pa soda ni igi oro ba n yo ododo igi oro wa n jo igi oro wa n yo igi oro wa n yin babalawo babalawo na wa n yin faifa n yin olodumare oba lorun nigba ti seda re ba segun akitipa tan ni ba n se be gege ni babalawo mi senu ere kifa igba orogun ni mo mo mi ori ogba iye kan lodi fa fun akitipa ti o diro mo oro lorun akitipa mo ku oro mo gbele 256 ni page fa gbogbo osoro tin sele seda laaye ko kan lori ile alaaye ni nbe nu oju odu fa ko kan ta le ni toko da odu fa ni gba wase kini nkan ti eni to da odu fa kini nkan to se ngba wase toro re fi tuba toro re fi tuse gẹgẹ bẹẹ ló sì wà lórí òsùn ìjínsẹlẹ sẹdá àlàyé kọọkan lọwọlọwọ báyìí nínú ojú odùfà kọọkan ikanu re ni odufa omo arin meji to ba wa soro npa segun ota lasale yi ta ba do won arin meji fun yan o ni nkan ti gi orosi to fi segun akitipa ninu odufo omo arin meji ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara an baba wa mani mani won ani mato se lo loyo o ile ti o ba si toju eni su eda kan ki marin berin lokun to ba ru awon baba wa loju atawon mama wa nigba wa se won o mu o kan kun eji won o to ifa lo ni iwo ti je nfidi e ti gba so lowo oni so re iwo lo kokko debi kan awu awon ti en wa bo nbe won tun ti gba aye mo lo iwo ki oko sele si be be lo sele si giro ngbati akitipa to diro mo ro lorun iwo na segun ota iwo na re yin odi oruko mi lekan si ni adegoroye igadubi agbefagori ite oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi ke baba wo ilu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so oloje idi ayun re erin saarin oja oje bi won tin te ni gangan egbe okado ke ofa baba asale e so loju sosi to wa ni baba asale lowo otun yin e ri akomona kan be eni le baba ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro tele pe ni si ni 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 080 53 45 9223 odufa awon ni meji lo ba wa soro lasale toni nipa isegun ota elaboru o elaboyi elabo sise ugbo ato asuri iworiwo fun
1: baba pere apo ni agogo wole ge oluawo eh otu oluawo olubada omo ilu akaran okun o ibi ewe pe nje tegbo fiditi sina ni adekoro ke adubi nke yo anuma bi eye okun o hey olohun fe ni kan se je ni kan lo o otun oluawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbe fagori te omo dido wa mo gun mo te oni su lo niya ke yo mo se se ni kan ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo rere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adubi otun oluawo le ibadan ni baba asale loju ona oje ibadan lati oje eleni egun okada baba asale oju source ni e ti sokale e ti ri akoma na wa gbagada gbagada ewe nje adubi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adubi otun oluawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba

ti bayi o e tete lomo re si lori website www.carshare.ng www.carshare.ng www.carshare.ng mo pe abala akoko iko nkan to po sinu lori abala ina la tun ti lo si agbo ti job connect awon kan ni ise eleyi to le fun je sori itabili awon eyan kan to je pe won si mo rowo ti benu awon eyan kan e se ole awon eyan kan e se ole tan ba ri ise won o se beyin ba wa ni ise te mo pe le fun awon eyan kan e kan si a loju opo WhatsApp ni o 0806874932 oju opo yen oju opo WhatsApp ni 0806874932 emo pe o agbon toro moran na nbe nbe labala koko na ni abala keji lori eto ile ti pade sike oke tola ta ba tin so gbogbo e bayi yo kan wo pe gbogbo ogbodo wa borin ogbodo ti e gbera ba kan ka mo gborun awon orisirisi awon orun ta wa ngbo yen ka tun wa wo pe a ki la ngborun late kan ka tun wa fi nkan panu ko ye nsin lati owa aro bayi ti bo ba ti dojo tweet emi e je nkan kan o tori pe mo mo pe sike oke tola nbe lapa ati bi ti ogbe ade be o ni labala sokoyo koto ni o se egba yoruba asa ti se yoruba oku ni parun gba koko abala se egba yoruba na nbe nbe ibi ta ti lanfani ati tu pere pere tun di amo nbe nbi amo ti pmctp nbe nbi to je pe e lanfani ati baba ti dabala abala orin ijemu ki agba oluwa kadi gbogbo nbe to ba yin to ba ti da ago 12 titi wo ago kan gbere e lanfani ati gbo orin to ye ajagun e gbadun e daada e ti mo pe to yen o ti kun fofo daada bayi ati bere na nu.

0: ta run bo le ko te yin ba se ndara po mo wa ori ikani lagelu 96.7 fm na le wa yi
1: atapa matapa agun ko jo olori
0: o se la anfani o se la laye ojare ibi a le wa owo ti
2: ase
0: owo ni won wa ngba ko kan
2: o
0: se la dua pe baba tin nawo bai a mo bowo ni a mo ro odun leya ti de
2: ah o de o
0: odun leya ti de wa ni wowo ti o sugbon so ti sele seyin ri to e pe senji fe ri ba kan e wa wo pe ah ki lo mi se ni pe lagbaja bayi te wa wo nu le boya erowo kan ni bo lowo ise je eyin na si le ni boya abe nlon ro na ni olorun sa gbe bo se se ede erowo he e je ntun abi le se ti ju o nu re olorun ni je sonu
1: pe
0: o opolopo fe ma ri e mo yi si fe sonu eleyi te si ri eun awon kan lo sonu ha oju opo te pe si re 0912370865 0912370865 lati le okere
2: +2348142490 +2348142490
0: e ma gbagbe ati lo ma ta cash e *347*1004*2#* *347*1004*2#* *347*1004*2#. E lo ma ta buy you, e lo ma ta buy ko le gbera daada, e je lo ma ta. E si tun le ta lori website www.cashier.ng. Hello, e ka le o, ko yin bele tin pe yi sir. Hello sir. Hello.
3: Hello. Se ngbo mi.
0: Mo tin gba yin pada bayi.
3: Ah, okay. Se ri o se mu le o la gbo la ni.
0: Hmm. Ya mo ngbo yin.
3: Igba kan be so de ku ti. Igba kan be mu.
0: Ah, oju opo yo to sa o. Ah, ya kata. Hello. Oju opo yen o to.

0: Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Hey, Ekale, ma.
1: Ekweto.
0: Yes, ma. Okay, be listening, kwe.
1: Ola sagi alagba do la tori tamerin.
0: Ekabo, sorry to. Hello. Hello. Eh, ojo po yen o tan mo o. Ija se bayi. Akinboye Ogun niran, won ni eku ise o lati fi odun. Bose bola won ni eku eto. Akintomi di Ayo ba mi won ni good evening sir from Osun State Lesha. Mustafa Adeyemi Kabir. Won ni well done. Awon ki wa lapa ati be o. Hello.
2: God bless you. Yeah.
0: Amen, sir.
2: Samuel, bijo yo wo yo to kile wa ni.
0: Ngbo yin sir.
2: Yin ti owo ti le. O da igbe mi o so ni lucky ki ma ro he.
0: Okay.
2: Mm, lucky.
0: Sugba ma gba pe wo apo to je pe jo bi nkan ba fe da bi nkan bayi. Se ti riri.
2: Se ti kan ba fe to ba fe fe ri.
0: Eh o.
2: Ah mo ti ba wo be to je pe ninu apo mi ri tabi ninu envelope
0: mm
2: je pe mo ti gbagbe sibe ba de le de kan fun ah awa da mi magic ni awa be re yala yala we dey like an nkan je ma nkan je
0: so eh
2: to ba so wo kun ba ti ri I can anybody to ba ti sumo mi I don't know who you ni
0: okay
2: mo ni believe no era da olo de ma bo aye olo ma bo asiri mi
0: eso
2: Ori mo ba Olorun so loto ni pe to ba ti ku de ki asiri mi o tu o ma bo Olode nsi
0: asiri yin o
2: dupe lowo e
0: asiri yin
2: o wa ran yin si Olorun mu yin soro lowo lowo yi
0: ah
2: o ya mo wa ran yin si Olorun pe o se gan ati yawo re te jo nseto ye e ba mi so fun Olorun pe mo ni o se gan o ku toju mi o
0: Olorun tin gbo na ba Olorun tin gbo eh nilo ati eyan bi ti wa le yin na je eyan na le ba Olorun soro fun awe se woli
2: rara mo ba soro nkan ti ma ti ba so na ni mo ma so pe mo mu lo sile ase
0: e seun gan
2: sir anything to ma ti so fun to ro fun mi ni ebun
0: e seun
2: o fun mi je oye Olorun fun mi je oye
0: o ye ki Olorun fi yin je
2: grandpa
0: oda Olorun ni gba lowo yin e seun
2: grandpa e because gbogbo irun mi ko si dudu kankan be so ye grandpa ni
0: e seun e seun
2: so bibe de wi pe omo omo lade ori arugbo
0: bẹẹni bẹẹni
2: o ṣe to Olorun ṣe fun mi yẹn ti e ba ri mi mo ma n tọ sopin e mo ma n fo ara mi ya gagagba
0: seji
2: mo de ma gba nu 80
0: oda e seun gan sir
2: awọn akẹgbẹ yin gbogbo bi gboyega la wa bi awọn eyan gidigidi bi
0: mi
2: o yatọ gbogbo awọn ọmọ gbogbo awọn eyan mi yẹ o fẹran mi gan
0: e seun
2: o ma jẹ mo lori eto yin gan
0: e seun
2: gboyega la wa mo n gbadun e gan o jẹ.

0: eja ma kira wa ko ajin ka bo sori abala ile to gbeyin lori eto yi eku teti si wa lati gba ta ti bere abala orin jemo ki agbare e mo pe mo saraye le kan pe ala anfani ati gbadun orin onku to ye ajagun yo ni lajin e ba tin gbo orin onku to ye ajagun ki le le gbagbe kini mo wa si yin lokan ati pe lasiko tawon orin won yin jade ni bole wa lawon asiko won yen iru jowo le jo se
1: kete kete reru
0: ala nfare ati ma gba ipe orin onku to ye ajagun o le fe kalu fun yin iyin oni laje yi hello eku ajin o

0: Hello.
1: Kola Death International.
0: E ka bo sori eto.
1: Bora mi to shuko pa.
0: E seun o.
1: Awon oluku yin ko ninu kulumbe yan.
0: Won be nbi, won be nbi o.
2: A ki yo babi.
1: A ni be nkan ka shawati o.
0: Ami.
2: Ami o.
1: Ti e ba wa ri yin ti mo wa yin ka ki tin ri yin. A je pe ti wa America ni yan.
2: Ami Olorun, ami o. Ateyin o.
1: Ateyin. A jo jere dada nu se wa.
2: Ami o, ami o.
1: Alaafia fun eto.
2: Alaafia fun yin o.
1: Oruko temi ni omo bagbe gbagbajumo kan jogbon aso papata ka afata lati darabada
0: e ka bo so
1: na ma se eni se to se
0: ami
1: abazo re pa onku to ya jagun baba mi daada ni nigba kan baba temi ba bi nsalo ni won ti awon yan pe ni onigbajamo won a mo se record mo won ma npe awon record kan ko ko gba temi lorun bi awon Yusuf ayin laaru na ma niki baba en play ta ba ti wa bere ti ni play nkan to je mo juju especially onku to ya jagun inu mi a dun a ma jo so mo gbadun rin baba en pupo lo je kan dun lemi fun wa o
0: ami
1: ani fun so wa ti lagba olorun
0: ami o
1: te ba jo e ba mi ri magbe magbe magbe magbe o ese ready taya ko sege
2: magbe
1: magbe magbe magbe magbe ese ready taya ko sege alaafia fun eto
0: alaafia fun eni ti o wole yi o e seun se ku teti si wa je se ba je se ba alaafi bo na la mo fi se be ba se n se bi re fun lolokan ojo kan a mo lo e je mu ipe e je mu ipe hello e ka bo sori eto
3: ojare
0: o ko yin ati mo lati pe
3: o nko mi ni adeniyo mode
0: lati ati pe ati pe ka bo sori
3: seri on to ya gagun ti mp yen olori nla ni seri pe igba ti a wa ni kekeke a ma n gbo awon orin baba yi seri pe o ma n like e gan o ke je pe emi o mo side kankan ṣugbọn to ma ti n pe re lọdọ baba yi o ma n like orin wọn gan so ẹ̀rọ fún mi lẹ́ẹ̀kan lọ́rùn pé ó dá nínú mọ́gbẹ́mọ́gbẹ́ yẹn náà ẹ bá wa fífi.
0: ó dá ẹ ṣeun ẹ kò tẹ́tí sí wa ẹ kò tẹ́tí sí wa ẹ jẹ́ ń lò láti apá àbí aláfíbọ̀lá mọ̀ fi ìpè yẹn ṣe ẹ̀rọ nígbà yẹn kò kalẹ̀.

0: bashe ndara po mo wa orin onko choye ya jagun na la ngbo yin abala orin jemoke agba abala eleyi to gbe lori eto yin eto wa loyin ladun se ngbadun e dada bi
1: like dara lori
0: owo yen na je ma fi ki alhaja lu fun ke usman

0: eku tati se wa oju isama o se ri ti e tin gbadun eto loyin ladun lati owa go mewa koja atawa atayin akuni sura wa ngba kokon le gbadun e lo se ya bi bi lati mo se o le fun tose yi oju isama o se ri e ja pade to ba ti di ose to nbo lori eto yin eto wa loyin ladun ewu la wa na oke lasan to dija mo lo
1: eyo eyin ti a eseun go ni o e ti gbadun wa lose yetun ma gbadun wa to ba tun lose to nbo lagbare ledumare tunde adegberun oluko ti ni o o to dijo mejo
2: olua to se edun oluko ti mi ese
0: Ola wole Adeniyi Koladez International oko mi loko lootu eto yi sina alaye ogun ede ofoma ali sofa Benin ti fe ba mi so 0806874932 0806874932 okokon la ji o

0: ge lu yi baba ni oke ga joke ni le oluyo de nbi 96.7 sani o sani fi kwesi ti ti wa o e se de nbo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

yo ba lobo ani ka diju ka se be en to ku ani ka wen ti o sukun eni oni ka burin burin oni ka fese kogba awa wen to ma se ni pele ijejo yan ni mo to mo eja ma pa.